0: Nkatigen koroni moho minu ye woleli kela u toho u ka telefone numero ani u be woleli ke ka boyoro minu la radio kledo ka kan ko kuna fonia u be mara ani ko kuma ka mankan ka fo minu be moho la sunka wale suya do ke ak nyama ka fo la mari ke mana be la hala ya kren kren in kono ola moho ka kan ka ko famu ani ka kuma u toye minu basi kanani basigi baliya ye radio kledo ka gemukan alo kledo ye gemukan ye lamɛnnikɛlaw tun bɛ se ka weleli kɛ min kɛnɛ kan k'u hankilinaw di jamana ta cogo kan nka juwɛn karo taminin na ak tun ye jamukan ɲi jɔ karo fila kɔnɔ baw k'a kɛnɛ kan lamɛnnikɛlaw tun bɛ labila kɔnɔ ka kumaw ɲɛsin mali marabaga jɛnkulu ni jamana fangabow ma k'a sɔrɔ ko dalilu fosi tun t'u bolo
1: Mali la halisa jeni mjatikwe kulu ya lasie ku bena dansigi lere dugu gerentena Tombuktu mara bolona sereya wla benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkili yen dugu deuni jeni mche wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu pren tawdo kakanka nyini halisa akulabo kasoro kasira labila dugu deuni gerentembe lere dugu nyinka abe san kile nyokombo asisam tuntume gafo au nyana fana bakruba wala ko lagine marabakhaw yi alatike ka konakiri kaso bomba maison centrale de koronti dugu datugun pew o hokum kono uyi koronti kaso la dimbila ka taha kaso bon were kono inafo koya ani forêt caria nga o ko be ka lagine marabakhaw ka mara hanama dim ka hake wala fasa ton ni jamana ding to la ton joro kosobe ba o koni kaso la dimbe ka bila ka taha kaso bon minu kono falen don teu ni wahati ka fara o kan ko sala dim ka la fasa baxaw ni o ka dembe yaw bena gelia chaman de soro wasa ka se ka tabo ka sala den numa ibrahima aminata jallo ye faso dim to hola ton kona pet nyamaye aliko kenya sabati li balia ye rebeke tuma dola ka sala din do sababu ye ankalame
2: kaso denw cayalen ko kasobow kɔnɔ ye jɔrɔ nankunbɔ min na laginɛkaw ka kan k'u ɲɛsin a kan kɛrɛnkɛrɛnya la sariyabow ani marabagaw baw marabajɛkulu ka baara de u ka kan ni ka kasobow minɛcogo lajɛ ani ka ba don kasodenw ka segin na sigida kɔnɔ ani u bolo don ni baara la u ka kan ni ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa ka dɔ bɔ kasodenw hakɛ kan kasobow kɔnɔ ne fɛ ni kasodenw cayara kasobow kɔnɔ a kɔlɔlɔ bena caya kosɔbɛ kɛrɛnkɛrɛnya la u ka kɛnɛya kan kɔsa nin na an y'a mɛn ko kasoden saba sara sigiri kasobon kɔnɔ n'o kɛra an b'a laɲini marabagaw fɛ u ye sɛgɛsɛgɛliw dabɔ a ko kan teliya la walasa k'u ka saya sababu lɔn a laɲini ko a ɲɔgɔn kana kɛ tuguni
1: Ibrahima Aminata Jallo kona pet faso dim tokola ton nyema ka kuma kan tala ninka bayelema Mamudu Jallo de fe Gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka ka nyefoli la okunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyono rian kelawiye okobe ka Gambi jamana de joro olo haminendu balo kana geleya o koson walima mobil borila o fananga do fara o ka songo ka Gambi krefe Senegal dantegeli teka kotege edinye na foloko nyenabo chekeda ka ni FMI ka benkan soroli la akunu FMI de tun folola ka lasie ku ye dollar wari miliari flani ko juru do Senegal marabakhawla ni nya san flani xoni o kuma nyoxnya tumbesina uni nyoxonche o kola asoroko do mbaka Ousmane Diomandé ka fola ko FMI ni Senegal marabakhaw kan ni benkan bajira ko Senegal benanse ka ni juru sara ankalame
3: Bon, ni y'a filɛ o bɛ sira min kan sira min don a donyɔrɔ gasiya o bɛna bɛn mun ni ma kɔfɛ o le tɔgɔ ko restructuration o bɛna bɛn min ma n'a kɛra ko ka dɔ bɔ i ya juru la dɔ bɛna bɔ i ya juru tali na k'a fɔ ko i ka kan ka wari misali i tɛn'o sara tuguni n'a kɛra o nafa bɛ se jamana ma n'a fɔra fana ko intérêt dɔ i ka kan ka min sara dɔ bɛna bɔ a la o nafa fana bɛ se jamana ma n'a fɔra fana k'a fɔ i ka kan ka wari sara waati min na fana bɛ taga kɔfɛ fana a bɛɛ bɛ bɔ a y'a bɛnbɛn de la ni bɛnbɛn nin kɛra ka ɲa a nafa bɛ se jamana ma ni FMI sɔnna k'a fɔ ko n bɛna juru dɔ don Sénégal la o le ye k'a fɔ ko Sénégal ka cogoya sɔrɔ cogoya min n'o bɛna kɛ sababuya ye Sénégal bɛ se ka ya juru sara donc o bɛ kɛ sababuya ye lanaya min bɛ Sénégal la ni mɔgɔw tun bɛ siga siga la ko lanaya ni wuli ka bɔ yen donc o sen de fɛ tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko o ka baara seni a bɛ se ka Sénégal hakili sigi yɔrɔ min na ani juru mɔgɔ minnu ka juru don Sénégal la k'olu hakili sigi sira min kan o le filɛ nin ye donc ni kɔni ye sira dayɛlɛ nin ye ka yira kafoko e komunu kumbe Senegal ba sera kan ka barake yasa abese ka lo loro la chugo mini mo mi ga juru de la ka juru ni kosi
1: soroko dombaka Ousmane Diomandé ka kuma kauntala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunyi aka baraka rabalendo sigi kunu jamana nyema basiru jomay fay ka lanyinin kono o kuntunye ka jateminike don krenkrenendo kan wala sa marabaka jekulu nyema Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lou kaseka ka jamana marafere DPG nyefolike wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalunata akile shigi obebe entratodo na taire dema
4: RFI
1: bene bide ye aka fanga kile keme tigitigi ye jamana kuntigi romial do wadani de kodu o minu kono aye bara chama bluda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalanke li ye fuye bene jamana kono fana o baro bena lawale ya shigi farali ye jamana musaka kan keme sarala nga bana bakato gelen ka wari kun folo caution bini de kono bini de beka moko koni la nison dia kosabe ni wakati awasira
5: jati bintu jamana kuntigi romial wala ni kala tigen bela ni kelen ni kle kemen kono ni ne ni misi wasala si moko chama ma ama se tuguni bine bana bato gelon ka wari dobla u ka frakelu kunkoro u besoko wari sara dondoni u se brela jamana ka furuba dokotoro so bela jien kene ko tomba o messi la tigen fo kosobe uko ka damne nyinan kalantala bine jamana na musomanu ka chama che kala mena ke fuye uronia wanadiko o la nyini ka cheuni muso dama kenya kalana akan la nyini gelan do reye soro bulu daile li jamana marabulu chama kono akafola ku kakan ka lawalia ni kori ni senefen do bayele mani jamana worodugu yan fanfe nika bado monina jamana worodugu yan fanfe ne fe yasa shifu mkasika bulu mine yoro soro politiki ko dombaga brima silibe ko danfara te Ronald Wadanini Patrice Talonka jamana konoku marafero uche nga ako danfara be uka kokanko fero de la odela oromia du wadani ya dafe jamana ube sirabo yasa ukasika baranyonya sabati uni beneche kerenkereni yala jamana kuntiki tagamake ayasi jamana ufene kono yasa beneni o jamana ukasika kankelinfo kadaka jamana kuntiki koro Patrice Talon kawatila beneni ayasi jamana uchekun ka gelen kosobe kerenkereni yala Niger fobi jamna flanu nu yere danche datugulendo bintu
1: ini chenye folu la awasira kanyenye folu yere debe dansigi anka kuno funidi kenenye fan folola afan flana obenye kanan doni awka donko bamba job de teke benega jurula awkambe nege kanye tan animulum la temina nisanga taniflaye mande
4: bintu sise
1: nata ula sane doni ambuna hakilina ula me awye uluminu fobi kumabe awulo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jimukanye ngayini nimbeche la selibadu lagini jamana na ni saminya wakati nyina akurantiga ubeka kona kirika usegen kasoro amandilika ketan samia wakati la akuranko nyema uka fola fedo de yela uka barake yoro do so fedo de ye uka barake yoro do soro nga kuko ni beka gele ya chama de lasi barake lao nisigida la deuma fanta konde kaboko na kiri
6: afala telemaro fula ko jija kaluta ro ko de ah mena samale dia Jikala tada manya te kurana.
7: Samani ndo, kurankola janite bake Konakri. Konakri kinda siyamae, kuran soloboni diamendo. Musa Sangareye ne baralla. Wati nina, atala bara nyasorona kuranko tanyabulu.
8: Bon, on est sur l'heure de la. Kwante tele, entre vers 90, entre bar la suro. Mantura ura ha, de pelfa nara, fo karun na fananka sula bara damina. Parce que le moment passé, Courant est à la télé à partir de 18h, elle doit être là. Mais l'heure n'a courant pas à 8h, au 18h. 18h, il faut avoir sur le fond de l'eau. Alors, nous, nous sommes très courants à la télé, la courant est à 18h. Il y en a pour une heure à voir la fin. Presque en cas de quelqu'un est malé. Il m'a donné un téléphone, massage chargé là. Donc, on m'a trouvé en cantado, prépé les ambulos. Courant, je suis en inter. Oui, je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter. Je suis en inter.
7: Kuran na solo bodi ni nte bara la sono yala mosia mambulu. Men na bara tisikela kuranko. Alse ni seto kamara e bara la telebale la. Ala soro ni mramado ya wati nina.
6: Bi kuran wande bi somo dala. A natola bele lotia. 17h. Donc mantro me anika na bara di ando ando. Ni kurante a nyagula kosebe. Ba antisa vla kan to moteur la menena. Ordinateur. Ale ni kuran bara le. Imprimante ni kurane. To ni kurante a nyagba ka bon kosebe. Mo la kuran ma bran nyar kan do fandi se ba ko kuran bana. Anno manka anyo wati minota anno manka ni kurani ya kelin kadaw manka la tole bi kurani sin kuranti tour tour sur anta ko ay ke 24 heures sina mo wul man do ko
7: men fana gbadona kuran ko tanyani man royal kan tente nindo adol la damu fen tinyanal bulu kama soron kuran ko tanyani fe fatmata kamara seni ni ko robi ko sebe
4: ah telefly ko nindo kene babatu albrokwa ado tibili bay amba tibili ke wonya weekend fe kasi kada mina so madama benura ne kuranti ya be tinyan nale malo liwo kala kunkunna malo minkeni a wako ne ya antoro ladi ba pisan na balo li tinyan na ado ne kuranti ya fanan pisan na kul kala
7: kuran ko tanya so nya kele ni de fanta fananka
9: antoro ne fefe kuran goro ni kuran don te gi fanante amba fim fina man congelateur kono adi tien ge man fe a be tinyan le congelateur kono
7: karali la don fananta la baral nga soro na wati ni na ko sebe ka sababu ke ni ko kele ndi momen yal de la kasla fa mal nge sanya di soro kuran ko ma
8: ay ave president ya madame a voye des gens solution chez kuran kuran ko e kare o nya na bo al ko jamana den ti suye la ani ben santé ba la kuran na la gine dale besoin de kuran ma bureaucrate ba ouvrier ba yirite l'alba ah boutique til ba belle way courant fait donc courant ene ma mindi ha ala kelen pele kalon
6: anya an ko nasil koni anyi edalla e freke yana courant ko nyana bo donc antron ko sebe
7: jue karotam nini na oti men courant ko kuna waka anya yira ka kuna fulendi bondola ko courant ko tanyani sababu ye alla barake murandol le tingendi ko courant na wadol fanan ku yele ala ko alla barake murandol di mamina e kala ben courant solo boni soutre ibrahima kala lagine kana ben din koma amma mo soron ko ti dani na men dan nangini kalili gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni albe mako kuran na kala bara nya soron
1: fanta konde kala silika boko na kiri sisan amino hakil na unde lami awi ulumin fobi kuma be aw bulu kenekan maimuna sanugo yo uludo tomo ufle
10: Messi nangwa ma ko dirja kuruni nangwa ne ga ko ri ukungori nangwa ne ga mate Messi re nga ne ko na bise bolontana nga ne ga bolontana te ne ga ma kanere te fi fi fi o aloko du mon te benena o ye ya ma ba abla yoromina furuge ka se ka tabla fo final la am se ka ngo o ya samantia doni ya soro nere de ga ma kanere te amadri ka tare ga club la club mi nga gune ka me jinyo club be ka tara o flad la yana ka se abe yoromina no ye Paris Saint Germain to ho bale no ma catalan no ma nte fe ka lulu to fo so ba basi mabasi taflo
11: Allah ka kan ko chebo da yere boy Lionel Messi anga bele bele ama aka haklan na talini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe verema jin baro bara ni sibiga birindi akadi ikabla abla pmala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tigay ni ni misi wasa kosebe parce que ballon d'or FM face ku doy tegre bi foy ku sanda ika kle kle defedi avke abiga sandam bara do bola obi fem fena nay hakli sura yereye kabina karapon blo fa jamana fe ni fay ko bake don na totura e kondratai na fata ko ka yoromno don atobito ino luka fengay o mangutu cheni jo ndikle nye kwa
12: mesalo messi akun kala rofa ko sebe kabra baloje ana balonta argentinie ana siku ke argentinie argentin fune balonta jamana badi koroma ngana shama marata me argentin balonta ngana rata me fo jiko maradona temeni bima ke moye bulula yele na argentin na kanison dia ke argentin fe kabe ayla balonta nalma ali balonta nasoro na kosebe kontina amerika ira koni ayni brazil koni kain kosebe
13: ama fongo abena glea bola se Amena gleo la se Argentine balontama parce naga fle Messi balontama gale min la melembe ikibin kono kosebe min ni fana a felendo ikibin kono kosebe donc ni ale nana bo ikibin kono ama fo abena gleo do akola kosebe me andale mala fana glenu atena ta yoro jan parce naga fle Argentine fana birama jien kono balontama jamana bado obena se ka yoro nudla
14: Bintou Sissé.
1: Argentine tolantana ngana ko Gabon tolantana jalatigi capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a kodi Gabon tolantan kulula nga ale tamake a djaye sabula ako uye a lamoloya ninka doyade ko ke la frafina nyokon kumbemba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta khasoro kan ni sempe ka soro ko a jogini de tumbe ka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunun trata donde jabra ni aso sanfe ama hakli jigi anga kuno fune di kenen yim bakruba dola niger sura si do ka do kun franche murutili walew o turube ka da jamana kun tiki koro mohammed bazoum masrunya moko ani ko kan jamana do de kun ina fo franci bene ani ko djouvar o lo dronte khali chad jalakila niger sura si che capitaine roger gabriel fe kunu furuba jabra ni so sanfe abola ka la lacha du kure ka nyefol du soro dakuna ambe kenen yim kunje 600 muso ka kene jimukanye oyo talike muso saratala ka lakalya daka ajana babaro ka sangata jimukando awniche awkalamilila ni alama basike amenyo kon soro sini ni wakati kelena cheikh bamba job de tege benenge jurula awkambe
14: muso ka kene jene babaro
15: awneni rontuma RFI mandekan la mebarao neni ni sonja de bawla soro bi muso ka kene kan ambe taranye ka kuma muso ka la halaya kan bi ambe na masala muso kan minu be tobu barala ani fana furu muso do de masawdo ka bo barala kana barawere soro inye sokono ina fo dusania ko gwake demson ladoni ani sotigi fana muso chama de buyere soro ni la halaya kono nani bora falikolo ka segena yala hakli ta fanfe ni takani ka segin barakero ni sokono barawche obese ka mulla se muso ma anka bi babu de fleni Fatimata Wedraogo Bambulo Korone ge jurula ka bo Burkina Faso tubabu barakelado wafana furumso ani demasado amena ka serian soroni kenen kono ka fara alekan docteur Daouda Gindo hakli sigi dogotoro ka bo Malila habena nyefoli kan yeni babu inka ambo la soro yani soni Fatimata Wedraogo i danse anka kenekan
16: Oui.
15: Ama daboni ere deye. Yala ni jigira kabo ika barala katakaso ibi lafien wa?
16: Wala e lafien tima. Lafien sebe te yukon. Pase ibi jigi barala so sigendon bi farla. Ibi seso lukona bara ufana be ikayin ake. Kwa mu kayoro labe, kayoro josi nyogon. Kiga tasa noko ku, kagwake. Demsenu be, sutiki fana be. Don, aka gelendo ni lafien ku nyogon fanfe. Lafien titambe yukwa. Iti se kakle ka barala juna, ka febula juna, ka ripuze. Sini ika seka uli.
15: Kataka bara la kasoro I aklibe e sokono bara wla ni miria nunu yala ubato o wati do ite seki ka barake iku akakan chuga mina
16: antuka suva nyebi siki ka miro lusen beran inyabara baran ipresen be ika erka se jone ika ulitata don bara odo be iba ke tilia tilia raka akeki yere soro kwa purke erka na nimene wala sega sega bulga siso jona kika bara otoke don abijue ika barake taka barake rola karezam ne balon ko identa er no konsira aloko we bara do kalfe ma barake rola e busa ka baran ke jona kata identa e kol sunyo I presen we busa ka baran ke jona ka wuli ka se kata iden kumbe er la sana don aka gwelen don
15: yala mo bi bolo min be ideme ika so kono bara wala wa
16: wakati do be mo bo te te bi mo go soro kata wakati do rabu bara abi de meni ka bara we me na le tigi nyogo na na problem soro balon si san de mene ba go nyogo dem te te wakati do ra Après la parole, on a mis les coups, on a mis les manières, par exemple, par cancement, à tigata, kungu bara nyokonke. Donc, allez, man, le kem roti fait. Moi, mi se ki deme, ni sotigite, I sotigi le se ki deme. Baro do fanabe, allez, fanatisi kake, donc, abugele.
15: Angani ngani betara, oele de fanfe, yala, aka nro ema, ka lanyini I sotigi fe, aka I deme, nika mnako, kasoko, walma ka gwake, aka fenoke nunuche la, wala saki la fiadoniwa.
16: Anga, sotipe rabi. Bara dobe cheo do ya do kuna ko uluman kanguke menti muso bara ka cha muso koma chogo chogo uliti to ko bolido olu bara sugunu na ka muso deme ina fota saku gwake fanino ko ni ko ni fo che ka ki demo nyo na na yerere na ka gele don sa tete suva ina bu bara dora ikelin ti se ka beke isu ti gibe na ise ka adali aki de rara aka gele yora mi afika bolido ise kata denta ikol sura nyo ko we so ma abata ji ko fana abna na deset madofo ifana ki bolu faraka aman no gore le sisi agagele
17: ya fosi sa mo te bolu minbe i deme ika bara ula awati dola ibe blaka tara tara mana namba fo amako mission yala o ko kan no ibolu wa
16: akoma no ro santa akoma no mado mission mona parizan abna tro dem fitini bi bolu paya jio e kan ata e bara dora dem fitini bi bolu e butaka akara ko mi tara mo ko deranger lo ka donu lo ima iti se kataka ola formation manana na nyoro akanga ta formé ele de dembi bolo ou bien ikonoman de voyage ka gelema aka gole
17: sokono ko ni barake ro ta wchema e ibe ka flabe je ka ke haklita fan fe yala ire la fialendo wa
16: la miria chama kon bara ili sikit mado ika ala deli ika bara soro ka to ka ke na da fane du bara soro ibu sigi inya bara bara na che ka ibu saka bara dabla katuka iga sokona bara o kenya nama ni nana sokona bara fana damne nya bara eka bara do soro katuka ke wulu kafika don aka gwelen yerele la ibu lukona bara la ibu furu ba bara la afla nyo kan ni tin mogani di samu ni tin mogani di dene aka gelen ko julu so bulu aka gelen
17: fatima ta we draugo ini che ika ni jabi nunu bela nya fo adamne na kani aklisi do rotoro docteur gindo fana bena masala docteur gindo ambora ka fatima ta we draugo ka sele wala sisa ambe nyinga mukoso muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sukono barabo a aklila nabaka barake yorola
18: anga société la noue afrique précisément et afrique de l'ouest ou de enfant fait et muso be la moni et tabulo mi sukono barai abi yala gafo a yana gata yola ko muso joro damado babulo a folo oye aga furu aga den soro flana aga sono bora oke ka akito atela no soro buran fona bi ave ke fika ke chemo be musomai ka akito lo le ba to gafo ave na ke chasu ku fen fena akera fere akera biro kono bara ni to bara ni ore la o ba to gafo ate ka akibo sono bara ko
17: akliko fan fe o media nunu be sekana ni kololo jumeyi otigere kan
18: ya e ka foni atigi desera o sono bara la wakati dola anyugumbe ayere mine ube aba yere fo ali musomie aka musoya madafa kusebe parce que depuis kato a changi fitini et tarabulu mindo ala ba fo amashika o ake besro donc o beke kololo ye akli fo anfe wati dola nama famiali ere ke ase ake gelaye kadon anafu nyongon nyongon che ou bien ka gelaye alashe ne abarake nyongon do ma
17: muso do be na fora barake roku ka kanka tara a mission na kasoro olu yere debe sokono bara oke inafo ambaraka fatimata wedra ugo lamesisan aleri akastele ake akoka minu yere be duba kono aka gele olu yere maka teme yana kake nisondia ye dobi tamakia abafe katra akabara la nga jombe na kasukono barake otigibeto miria la anifere nyinuna mso chama debo seria wuke yala oye kono roma ye adamade yere haklima wa
18: e amano wa kena fo doni ndori dalindi kon e mwonyate doni mina wali la mwono mnumba ato nga fo no lini msobe barashu kilenge ni afuraku kwa tamishona iba e soni soni wali li ke kafo eske mume soko no demsonu meta dumini sigira na ku kacha don waira kafo akili be chari rofla a chari mission kame afamba be ke e soko na don ko ife vema femi ne amano kondoni
17: sisa ni muso ka barako son fonyon ko dona ana somo ko che a chama de be ke anka sigida ula yala ateke muso nyana iko ube ka fenyini afemi sete aye wa mire be ka taka ka ere boludan
18: e wati dola we fenyini afemi femi meta ka ere boludan parce que allez bien baraka yoro mina ani 7 dollars de lili no no na go foot ko no no na le da solo ji erni ji kuma di bala donc akaka aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mokoye moko mimba famu ka klaka deme o sili konana o se ga sabe ka gele ala sama
17: e ki sobe don baraka yoro ka klaka na lo isinkan su kono ka soro sini ibe taka bara la wa lombe o kokelendo akli ko fanfe o be se ka laba muna
18: akli ko fanfe abe laba furugu furugu ma be se ka do be se ka laba e ali furusama e ogati dola ka don afo ali no ote musoka lanyini abeke sababu fonaye aga capacité de production na befo aga yere dili atola soro e nga misalia dodi mano soro musoro defitin babulu abe shubege abe ga demseni nega wati do laibaro demsonu teson ube kasi donc uy du bara doye abe ta kate do embulu amas nuko kanya abe ta chake yoro la iba e gafo aka nga capacité de production mke ate seko ke ube ke sababu ya maka gelea chaman lase ama abato fona abe seka problem de concentration soro e ni uye ni aka nga minute ake mke ki concentre baraka ate seka ufona soro mwati do ere la abe ke sababu do be ban joro do la parce que be joro wafo ku tseka afla beke nukon fe
17: yala o segen sugu yere kakan kata sobe la wa abe seka na animu ye
18: abe seka na ni akili chao chao ye wati do la nengwa kumbega nyayere abe na ni akili uli ube seka berne auti soro min garsikele no min nun garsikele inte donk ube seka epizma profesyonel la sima na be fima berne out donk koloshilke nga kati kika par exemple na so abe barake yoro la ni dematiki kurado ananga donga fo a tiano ambebe sarakile nta ambebe chagade akile na me ale tike de feno la femi mbita ka aere bulu da don ame sika dobo akabarake tala wana fona na furuche di sika anyini na nwa soro nabe sika deme baka dodi ama nabe foma ed menager nabe sika deme baka dodama kufuraka ubiye ni ale ere antanke che abe sika abolu bo mune la ka sika mso deme ulu be fin mima toka fo e degundo bebo mso ka abaka nisonja soro abe sika akili toka barakero la nafuru chena diuna.
17: Dr. Dauda Gindo, nire tu yanka nyini kani labanye, iniche isona kanka weli jabi.
18: Iniche.
17: Nire dewe dansi hii, anka jemukana, au niche auka tulumajola, auka ambe huwati wale.

0: An dalen b'a la fana gɛlɛya ninnu a tɛna taa yɔrɔ jan parce que n'an ka filɛ Argentine fana birama diɲɛ kɔnɔ balontan jamanaba don o bɛna se k'a yɔrɔ ninnu dilan.
1: Bintou Sise.
2: Argentine tolantana ngana ko Gabon tolantana jalatigi capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a kodi Gabon tolantan kulula nga ale tamake a djaye sabula ako uye a lamoloya ninka doyade ko ke la frafina nyokon ko memba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta khasoro kan ni senfe ka soro ko a jogini de tumbe ka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunun trata donde jabra ni asso sanfe ama hakli jigi anga kuno fune di kenenye bakuruba dola niger trois do ka do kun franche murutile walew o turube ka da jamana kun tiki koro mohammed bazoum masrunya moko ani kokan jamana do de kun ina fo franci bene ani cote d'ivoire o lo dronté khali tchad jalakila niger trois ci capitaine roger gabriel fe kunu furuba jabarani so sanfe abola ka la lacha du kure ka nyefolu soro dakuna ame kenenye kun je 600 muso ka jimukanye oyo talike muso saratala ka lakaliya daka jana babaro ka sangata jimukando awniche awkalamilila ni alama basike amenyo konsoro sini ni wakati kelena Cheikh Bamba Diop de tege benenge jurula awkambe
3: muso kakene jene babaro
4: awneni rontuma elefi mandeka la mebarao neni ni sondia de bawla soro bi muso kakene ka ambe taranye ka kuma muso ka lahalaya kan bi ambe na masala muso kan minu be tubu barala ani fana furu muso do de masaudo ka bo barala kana barawere soro inye sokono ina fo dusania ko gwake demson ladoni ani sotigi fana muso chama de buyere soro ni lahalaya kono nani bora farikolo ka segena yela hakli ta fanfe ni takanika segin barakero ni sokono barauche obese ka mulase muso ma anka bi babu de fleni Fatima ta wedrawgo bambulo korone ge jurula ka bo Burkina Faso tubabu barakelado wafana furumso ani demasado amena ka serian soroni kenen kono ka fara alekan docteur Daouda Gindo hakli sigi dogotoro ka bo Malila habena nyefoli kan yemi babu inka ambo la soro yani soni Fatima ta wedrawgo idanse anka kenekan
5: Oui.
4: Ama daboni ere de ye. Yala ni jigira kabo ika barala katagaso ibi lafien wa.
5: Wala e lafien tima. Lafien sebe te yukon. Pase ibi jigi barala so sigendon bi farla. Ibi seso lukona bara ufana be ikaen ake. Kwa muka yoro labeni. Kayoro josi nyogon. Kiga tasa noko ku. Kagwake. Demsenu be. Sutiki fana be. Don. Aka gelendoni lafien ko nyogon fanfe. Lafien titambe yukwa. Iti seka kleka barala juna. Kakwebu la juna. Karipuze. Sini ika seka uli.
4: Kataka bara la kasoro I aklibe e sokono bara wla ni miria nunu yala ubato o wati do ite seki ka bara ke iku akakan chuga mina
5: antuka suva nyebi sigi ka miro lusen beran inyabara baran ipresen be ika erka se jona ika ulikata don bara odo be iba ke telia telia raka akeki yere soro kwa purke erka na nimene wala sega sega bulga siso jona kika bara otoke don abijue ika bara ke taka bara ke rola karezam ne balon ko identa er me konsira aloko we bara do kalfe ma barake rola e bu saka baran ke jona kata identa e kol sunyo i presen me saka baran ke jona ka wuli ka saka ta iden kumbe er la sana don aka gwelen don
4: yala mo bi bolo min be i deme i ka so kono bara wala wa
5: wakati do be mo bu te fe bu mo soro kata wakati do ra bu bara abi deme ni ka bara wi me na le tigi nyogo na na problem soro balon ci san deme ne ba ko nyogo dem te fe wakati do ra Après la parole, on a mis les coups, on a mis les coups, on a mis les coups, par exemple, par contre, atikata kungu bara nyokonke don alet man buke moko tife moko mirise ki deme ni sotikite isotiki lise ki deme bara do fana be ale fana tise ka ke don abu gele ya
4: anga nyin ngani be taga ore de fanfe yala aka nogo ema ka la nyini isotiki fe aka i deme ni kam na ko kasoko walma ka gwake aka fe no ke nunu chela wala sa ki la fia doniwa
5: anga sosiete rabi bara do be cheo do ya do kuna ko olu man kan oke même si muso bara ka cha muso ko ma chogo chogo olu ti ko bole do olu bara sugu nu na ka muso deme ina fo tasa ko gwake e fani no ko ni ko ni fo che e ka ki demo nyo na na ire ire la ka gele donc ça fait que souvent inya bara do ra ikelin ti se ka beke isu ti ki be

0: Aluni wura atulube irifidela nege kanyeta ani wulumla obe malila akanyeta ni shegi benyame Niger Fabala.
1: Bintu Sise.
0: Niger sorasi doka dokun franche muritili wale utrube kada ajamana kunchigi koro Mohamed Bazoum Masrunya moho aniko kan jamana do de kun inafo franci bene ani Côte d'Ivoire oludronte hali Chad jalakila Niger sorasi ke capitaine Roger Gabriel fe kunu furuba jabarani sola obina ni foli soroda kuna la Guinée jamana na koronti kasola deun lata khali akoya ani fore karia kasobon kono beka harma deun ka hakewla fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu hamine ndo kaso bon fali ko jugula kololo kan keren kerenyala ambena u dola me kenen yinkam san flanin ko kuma nyoko nyaw ko kunu senegal ni efemi ye benkan soro dollar wari milliard flanin ko ko ye o benkan yimbe munde jira o bena jabi soro a kenen yinkam sani doni o don se kokola ntume gafo nyana sisa ko Niger beka jalaki bi franci ani farafina jamana do de kan asorasi ka muritili wale la dogo kun franci tameni la selima ke jamana tohola akokan nga jamana ka jabrani so kan suro e capitaine Roger Gabriel ko franci ko duvan bene ani Chad de tumbe sorasi muritile nuno kokro sede ya woka yamru yakono wala le shadukure ako daluya chama debe abulu minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoro yoroli ko nyun ko fe
2: bintu capitaine Roger Gabriel Galla Selimbe u de 70 ay nyefoli nunu ke sanganya wolon fla nyon le kono ako ka ko damle na ka soro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde ale lawli sura sikanye ku madame neni ay re nyefoli de folo kale ye capitaine ye joro babe mimbulo san fe kele blo premier bataillon parachutiste asigile kundo jata lan camera nyema avega sebendo clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko sura si murutele nunu kunye ale wuli kaka de men nyini ne ka juru sira fe nga kale Mason oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrunya mogodo fana tokofo ko fana kunye awuli kafra ubekan capitaine Roger Dassira Bene ani Côte d'Ivoire jamana ufana ma aba 70 ya kafo ko o jamana nunu kunye sedeo ka yamaru ya ere soro ka ban kana demendo sura simurutile nunuma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jalaki bin chat jamana fanaka chenka ni kumaka nunu de chari la suro fambela jelen fe mbololo sirawkan wati damado oko chat jamana kuntigi Maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo sirawkan ama Niger ta toma kumate sura suma nga akoni ya sinsin kurane sen dokan ka kankari madake jamana kuntigi nko ko au kana galoni chien nyakami au kana chien don kadu bintu
0: ani chenye faliu la lalasha dukure malila afaralindu jimuka lamemba ukan alu kledu jimuka de kudu sisa jimuka ni yamuru yala kukurala marabaka ufe alu kledu tunsonsuri la juen kalu temene mali kunafuni duko la kuloshi chekeda akfe sabula kabe jimuka ni lamemba uto uku dasa ufo kasoro ute ulukumaka unlaben sarata kamara ulatige ulila kunu nga kongaba kukofe
3: Aksona ka radio kledu gemunka ya maruya kukura nga langini chama nekera kasoronka gemunka ya maruya o langini ndoye ni lameni kera miye weleli ke gemunka inkeneka kakuma ufo minu basi ka jamana ka basigi yogo yogo uka weleli kakankati genkoroni moho minu ye weleli kela utoho uka telefoni numero ani ube weleli ke ka boyoro minula radio kledu kakanku kuna foni ya ube mara ani kukuma ka umanka nkafo minu be moho ula sunka wale suya doke at nyama kafola malike wana bela halaya kren kren nkono ula moho kakanka kufamu anika kuma utoye minu basika nani basigi baliaye radio kledu ka gemunka alu kledu ye gemunka ye la meninkela utumbesika weleli ke minkeneka kuhangri na uji gemana ta kyogoka nga juen karo tamnina aktu ye gemunka injo karo flakono bao ka keneka la meninkela utumbe la blakono ka kuma unyesi malima baga genkuluni gemana fanga boma kasoronko dalilu fosi tuntubulo
0: Malila halisa jeni mjati kwe kulu ya lasie kubena adansigi lari dugu girentena tumbuktu mara bolona sere yaula benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkili yendugu deuni jeni mche wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu prenta udo kakanka nyini halisa akulabo kasoroka sira labila dugu deuni girentembe lari dugu nyinkan abe san kile nyokombo asisam tuntumega kafo au nyana fana bakuruba ula ko lagine marabakhaw yi alatike ka konakiri kaso bomba maison centrale de koronti dugu datugun pew hokum kono uyi koronti kaso la dimbla kataha kaso bon were kono inafo koya ani fore karia nga oko be ka lagine marabakhaw ka mara hadama diun ka hake ula fasa ton ni jamana din tohla ton joro kosobe ba oko ni kaso la dimbe ka bla kataha kaso bon minu kono falen don teu ni wahati ka fara o kan kaso la diun ka la fasa bakhaw ni o ka dembe ya o bena gele ya chama de soro wasa ka se ka tabo kaso la deni numa Ibrahima Aminata Diallo ye faso diun tohla ton kona pet nyamaye aliko kenya sabati li balia yerebeke tuma dola kaso la din don sababu ye ankalame
4: la population carcérale
5: kasode un kaya linko kasobo kono e gyoro nan kumbo minna lagine kauka kan kunyesin akan kren kren ala saria bon ani marabao bau marabaje kuluka baradi ukakani ka kasobo mine kyo laje ani ka badu kasode un kasigina sigida kono ani ubulo doni barala ukakani ka fero blasinka wala saka dobo kasode un hakeka kasobo kono nefe ni kasode un kaya kasobo kono akolo bena kaya kosobe kren kren ala ukakene aka kosa nina aya meku kasode sabasara sigiri kasobon kono no kera ambala nyini marabaga ufe uye sega segele udabo aku kantiliala wala sa ku kasa ya sababulo ala nyini ko anyoka na ketuni
4: afin d'éviter des cas dans l'avenir.
0: Ibrahima Aminata Diallo okona pet faso diun tohla ton nyema ka kuma kauntala ninka bayelema Mamudu Diallo de fe Gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka uka nyefolula okunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyo nuriyan kelewe okobe ka Gambi jamana deun joro olu haminendu balo kana geleya okoson walima mobilibori la ukafananga do fara uka songo uka Gambi krefe Senegal dantegeli teka kotege edinye na foloko nyenabo chekeda ka ni FMI ka benkan sorolila akunu FMI de tun folola ka lasie ku ye dollar wari miliari flani ko jurudo Senegal marabakhawla ni nyasan flani honye o kuma nyokonya utumbe sina uni nyokonche o kola asoroko dombaka Ousmane Diomande ka fola ko FMI ni Senegal marabakhaw ka ni benkan bajira ko Senegal benanse ka ni juru sara ankalame
6: bon ni yafle obisera miga seramino adoro gashia obena bemuni makofe ole drogo restructuration obena bemima na gelako ka dobo ya juru la dobena boya juru talna ka foko ika kanga war misali tunu sara tuni nona gela dona fabisi jamana ma na fola fana go entiro do kanga misa dobena bola ona fa fana bisi jamana ma na fola fana ka foko kanga war sara wadim na fana bitra kofe fana a baby bo aya bembeni la ni bembeni gela kanya na fabisi jamana ma ni FMI sona ka foko mina juru do Senegal la ole ka foko Senegal ka chugwa soro chugwa mi no bena ke sababu ya Senegal be se ka ya juru sara donc be ke sababu ya lanaya me Senegal la ni mogo me siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy donc o sinefe chan yere la ibaye ka foko o gabara seni abisika Senegal haklis ki yorom na ani juru mo mo ga juru do Senegal la ko lu haklis ki siram ka o le fleni donc ni ko ni sira daire ni ka yira avoko e komunu kumbe Senegal ba sera kan ka barake yasa abese ka loro la chugo mini mo minga juru dala ka juru ni kosi
0: soroko dombaka Ousmane Diomande ka kuma kauntala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunye aka barakarabalen do sigi kunu jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ka lanyini kono o kuntunye ka jatemine ke don krenkrenen do kan wala sa marabaka jekulu nyema Ahmadou Al Aminu Mohamed lo kaseka ka jamana marafere DPG nyefoli ke wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalunata akile shigi obebe entratodo na taire dema
7: RFI
0: bene bide ye aka fanga kile keme tigi tigi ye jamana kun tigi romial du wadani de kudu o minu kono aye barachama bloda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalanke li ye fuye bene jamana kono fana o baro bena lawale ya shigi farali ye jamana musaka kan keme sarala nga bana bakato gelen ka wari kun folo caution bini de kono bini de beka mo ko koni la nisondiya kosɛbɛ ni wagati awasira
7: jati bintu jamana kuntigi romial wala ni kallatigɛ in bɛɛ la nin kelen nin tile kɛmɛ in kɔnɔ nin de ye nimisi wasa lase mɔgɔ caaman ma a ma se tuguni benɛ banabatɔ gwɛlɛnw ka wari dɔ bila u ka furakɛli kunkɔrɔ u be se k'o wari sara dɔn dɔni u se bɛrɛ la jamana ka foruba dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ye latigɛ in fo kosɔbɛ o kɔ k'a daminɛ ɲinan kalanta la benɛ jamana na musomaninw ka camacɛ kalan mena kɛ fu ye roniya wanadi ko o laɲini ye ka cɛɛw ni musow damakɛɲa kalan na a ka laɲini gwɛlɛn dɔ wɛrɛ ye sɔrɔ bolo dayɛlɛli ye jamana ye marabolo caaman kɔnɔ a ka fɔ la koo ka kan ka lawaleya ni kɔɔri ni sɛnɛfɛn dɔw bayɛlɛmani ye jamana woroduguyan fan fɛ ni ka ba don mɔni na jamana woroduguyan fan fɛnɛ fɛ yaasa sifinw ka se ka bolo minɛyɔrɔ sɔrɔ politikiko dɔnbaga Birima Sidibe ko danfara tɛ Ronald Wadani ni Patrice Talonka jamana kɔnɔko marafɛrɛw cɛ nga a ko danfara bɛ u ka kokanko fɛrɛw de la o de la Romuald Wadani y'a dafɛ jamanaw bɛɛ sirabɔ yaasa u ka se ka baara ɲɔgɔnya sabati u ni bɛnɛ cɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la jamana kuntigi ye tagama kɛ AES jamanaw fɛnɛ kɔnɔ yaasa bɛnɛ ni o jamanaw ka se ka kan kelen fɔ ka da kan jamana kuntigi kɔrɔ Patrice Talon ka waati la bɛnɛ ni AES jamanaw cɛ kun ka gwɛlɛn kosɔbɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la Niger fo bi jamana fila nunu yɛrɛ dancɛ datugulen do bintu
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la awasira ka ɲɛ ɲɛfɔliw yɛrɛ de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ fan fɔlɔ la a fan filana o bɛ ɲɛ kana dɔɔni aw k'a dɔn ko Bamba Job de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuru la aw kan bɛ nɛgɛ kaɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande
1: bintu sise
0: nataw la sani dɔɔni an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye nga ye ninin bɛɛ cɛ laseliba don Lagine jamana na ni samiya wagati ni na kurantigɛw bɛ ka kɔnɔkirikaw sɛgɛn k'a sɔrɔ a man deli ka kɛ tan samiya wagati la kuranko ɲɛmaw ka fɔ la fɛɛn dɔw de yela u ka baarakɛyɔrɔ dɔw sɔrɔ fɛɛn dɔw de ye u ka baarakɛyɔrɔ dɔw sɔrɔ nka kow kɔni bɛ ka gwɛlɛya caaman de lase baarakɛlaw ni sigidala denw ma fanta kɔnde ka bɔ kɔnɔkiri
8: a fɔla telemaro fula ko jija kalo ta dɔkɔdi mana sama le diya ji kala ta dɔrɔn maɲa tɛ kuran na
9: samani dɔ kuranko la janni tɛ bakɛ kɔnɔkiri kɔnɔkiri kinda siyaman ye kuran sɔlɔbɔni diya mɛn dɔ musa sangare ye nɛ baara la waati nin na a t'a la baara ɲa sɔrɔ na kuranko taɲa bolo
10: bon ne ye sudɛr de la kɔnte tele entre vers 90 entre baara la surɔ m'an tora wɔrɔ han depuis alfa nara fo karo na fana ka sula baara damina parce que le moment passé courant ina la télé à partir de 18h elle doit elle ñoño dia mais l'heure na courant bawa 8h au 18h fana ba wa sura fana doa allo kunu le tra ko na télé la courant na la 18h yane ya fo 1h a wara fana presque en ka shoot obe ke kenene mali ma la na téléphone ma sa charger là donc o ma toro li en kanta do prépé le ambulo courant chani te poi mo bara li en bulo wolti ya bara en ke wuya fola di
9: courant na solo body ni te bara la sono ya la mo sia mambulo men na bara te se ke la courant ko Alseni seto kamara e bara la telebale la. Ala soroni mramado ya watini na.
8: Bi kuran wande bi somara la. A na tola be lotia 17h. Donc mantron man kan na bara jando ando. Ni kurante a nya gula ko sebe. Ba anti sa bla kan to moteur la mena. Ordinateur ale ni kuran bara la. Imprimante ni kurane. To ni kurante a nya gba ka bon ko sebe. Mo la kuran ma bran nya kan do fandi sa ba ko kuran bana. An no manka an yi watini nota no manka. Ni kurani a kele en kadaw. Man kala tole bi kuran yin sin kuran ce tur tur su anta ko ay ke 24 heures la mo wul bi man do ko
9: na fana gbadon na kuran ko tanya ni man tro yal kan tente ni do adol la damu ni fen tinya nal bulu kama soron kuran ko tanya ni fe fatma ta kamara seni ni ko robi ko sabe
11: ah telefla yin ko ni do kene babatu albrokwa adon tibili bay amba tibili ke wonya weekend fe ka si ka damina so badama benura ni kuran ti ya be tinya nal malo liwo kela kunkunna malo minkeni awo kone ya antoro ladi ba pisanna balo li tinganna adonu kuranti ya fanan pisanna kulkela
9: Kuranko tanya songa kele ninde fanta fananka.
12: Antron ne fefe kurankoro. Ni kuran don tebi fanante. Amba fim fina man ni congelateur kono. Adi tie. Ge man fe abete na le congelateur kono.
9: Karali la don fananta la baral nga soro na wati ni nakosebe. Ka sababu ke ni ko kele ndi. Momen yal de la kasla fa malnge. Sanya di soro kuranko ma.
10: Aya va president ya madame a voyer des gens. Solution chéri kurankoro. E ikare o nyana bo. Aliko jamana den tu suis là. Ani ban santé ba la kurana. La Guinée belle besoin non kuranma. Bureaucrate ba. Ouvrier ba. Yiritela alba ah boutique til ba belle way courant fait donc courant ene ma mindi ha ala kelen pele kalon
13: anya an ko nasil koni anyi edalla e freke yana courant ko nyana bo donc antron ko sebe
9: jue karotam ninina ko timen courant ko kuna waka yan yiraka kuna fulendi bondola ko courant ko tanyani sababu ye alla barake murandol le tingendi ko courant na wadol fanan ku yele ala ko alla barake murandol di mamina kala ben courant solo boni soutre ibrahima kala lagine kana ben ko ma amma mo soron ko ti dane na men dan nangini kalil gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni yalbe mako kuran na kala bara nya soron
0: fanta konde kala selika bo kona kiri sisan amino hatlina wonde lami awi ulumino fobi kuma be aw bulu keneka maymuna sanugo yo uludo tomo ufle
14: Messi nangwa makodri chakuruni nangwa ngira okuri okungori nangwa ninga mate mesire nga neko na pese balontana nga neka balontana te neka makam nere te fifio aloko du monente benena uye ya maba abla yuromina purge kaseka tabla fo final la amseka ngo uya ofisamantia doni ya soro nere de kama makam nete amadri ka tareka club la club minga gune kat me jinyo club be ka tara o fladi la yana kase ya yuromina noye Paris Saint Germain trofo bale numa catalan numa ntefe kalu lu trofo so bale basi mabasi taflo
15: Allah ka kan ko chebo da yere boy Lionel Messi anga bilibili ama aka hakla natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe vraiment jien baro bara ni sibiga birindi akadi ikabla abla pumala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tiga yene ni misi wasa kosebe parce que ballon d'or FM face au doy tegre bi foy ku sanda ika kle kle defeti avec abiga sanda mbara do bogola obi fem fena nay hagli sura yereye kabina karapon blo fa jamana fe ni fay ko bake don na totura e kondra tay na fa ta ko ka yorom no don atobito ino luka fenga yi o mangutu chani jo ndikle nyi kwa
16: Messi akun ka lo rofa ko sebe kabra baloje na balonta argentine na siku ke argentine argentine fune balonta jamana badi koroma ngana shama marata me argentine balonta ngana rata me fo jiko maradona temeni bima ke moye bulula yere na argentine na kanison dia ke argentine fe kabe ayla balonta nalma aliye balonta nasoro na kosebe kontina merkira kono ay ni brazil koni kayin kosebe
17: ama fungo abena glea bola se Amena Gleo la se Argentine Balontama, parce que Naga fle, Messie Balontamale, min la melembe, ikibin kono kosebe, min fana a felendo, ikibin kono kosebe, donc ni alen nana bo ikibi kono, ama fo abena Gleo do akola kosebe, me andale mala fana Gleanum, atena tayoro jan, parce que Naga fle Argentine fana birama, djien kono, Balontan jamana bado, obena seka yoro nudla.
0: Argentine tolantana ngana ko Gabon tolantana jalatigi capitaine Pierre Emerick Aubameyang ye a kodi Gabon tolantan kulula nga aleta make a djaye sabula ako uye alamoloya ni ka doya de ko ke la frafina nyokon kumbemba kan 2025 de ko Maroc jamanana sabula ko ma nyeta khasoro kan ni senfe ka soro ko a jogini de tumbe ka balontan Pierre Aubameyang ye ni la sedike kunu tarata donde jabra aso san fe ama hakli jigi anga kuno fune di kenenye bakuru ba dola niger sura sido ka dogu kun franche murutili walew o turube ka da jamana kun tiki koro mohammed bazoum masrunya moko ani ko kan jamana do de kun ina fo france bene ani ko djouvar o lo dronte khali chad jalakila niger sura si che capitaine roger gabriel fe kunu furuba jabarani so san fe obola ka la lacha du kure ka nyefoli soro dakuna ame kenenye kun che 600 muso ka ken jimukanye oyo talike muso saratala ko Allah khaliya daka jana babaro ka sangata jimukandu awniche aw kalamilila ni alama basike amenyo kon soro sini ni wakati kelena Cheikh Bamba Diop de tegbenenge jurula aw kambe
5: musow ka kɛnɛ jɛnɛba baro
18: aw ne niɲɔgɔn tuma RFI manden kan lamɛnbagaw ne ni nisɔndiya de b'aw lasɔrɔ bi musow ka kɛnɛ kan an be taga ɲɛ ka kuma musow ka lahalaya kan bi an bena masala musow kan minw be tubabu baara la ani fana furumusow do denmasaw do ka bɔ baara la ka na baara wɛrɛ sɔrɔ i ɲɛ so kɔnɔ i n'a fɔ du saniyako gwakɛ denmisɛnw ladoni ani sotigi fana muso caaman de b'u yɛrɛ sɔrɔ ni lahalaya ɲi kɔnɔ n'a ni bɔra farikolo ka sɛgɛn na yala hakili ta fan fɛ ni tagani ka segin baarakɛyɔrɔ ni so kɔnɔ baaraw cɛ o be se ka mun lase muso ma an ka bi babu de filɛ nin ye fatimata wedrawogo banbolokɔrɔ negejuru la ka bɔ burkina faso tubabu baarakɛla do wa fana furumuso ani denmasa do an bena ka seereya sɔrɔ ni kɛnɛ kɔnɔ ka fara ale kan dɔktɛr daw da gindo hakilisigi dɔgɔtɔrɔ ka bɔ mali la a bena ɲɛfɔli kan ye nin babu ɲi kan an b'o lasɔrɔ yani sɔni fatimata wedrawogo i danse an ka kɛnɛ kan an b'a dabɔ ni e yɛrɛ de ye yala n'i jigira ka bɔ i ka baara la ka taga so i be lafiɲɛ wa
19: walayi lafiɲɛ tin ma lafiɲɛ sɛbɛ tɛ kɔnɔ parsk i be jigi baara la so sigɛn dɔn b'i fari la i be se so lukɔnɔ baaraw fana be i ka ɲi ka kɛ kɔmi ka yɔrɔ labɛn ka yɔrɔ jɔsi ɲɔgɔn k'i ka tasanɔgɔw ko ka gwa kɛ denmisɛniw be ye sutigi fana be ye donk a ka gɛlɛn dɔɔni lafiɲɛ ko ɲɔgɔn fan fɛ lafiɲɛ tɛ tan bɛɛ ye kwa i tɛ se ka kila i ka baara la jo k'a fɔ i bila joona ka repose sini i ka se ka wuli ka taa baara kɛ joona a ka gɛlɛ
18: ka taga baara la ka sɔrɔ i hakili be so kɔnɔ baaraw la ni miiriya nunu yala o b'a to o waati dɔ i tɛ se k'i ka baara kɛ i ko a ka kan cogoya min na
19: an tu ka suvant n'i be sigi ka miiri olu fɛn nin bɛɛra ni i ɲabara baara ni i peresen bɛ i ka ɛri ka se joona i ka wuli ka taa donk baaraw dɔ be yen i b'a kɛ teliya teliyara ka a kɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ kwa pur ke ɛri kana nii minɛ walasa i ka se ka boloka se so joona k'i ka baaraw tɔ kɛ donk a bi jouwe i ka baarakɛta kan baarakɛyɔrɔ la par exemple ne b'a lɔn ko i den ta ɛri ɲɔgɔn sera alɔrs ke o ye baara dɔ kalifa i ma baarakɛyɔrɔ la i be fɛ ka baara ni kɛ joona ka taa i den ta ekɔliso ɲɔgɔn i peresen be i fɛ ka baara ni kɛ joona joona ka wuli ka se ka taa i den kunbɛn ɛri la fana donk a ka gwɛlen dɔɔni
18: yala mɔgɔ b'i bolo min be i dɛmɛ i ka so kɔnɔ baaraw la wa
19: wagati dɔ be mɔgɔ be to i fɛ i be mɔgɔ sɔrɔ ka taa wagati dɔ ra a be baara a b'i dɛmɛ n'i ka baaraw ye mɛn n'ale tigi ɲɔgɔn nana problɛmu sɔrɔ i b'a lɔn sisan denminɛbagaw ɲɔgɔn den to fɛ wagati dɔ ra a sera ka baaraw mina nin wele ko o mɔkɛ b'o den ma ɲɔgɔn par exemple vakansetuma a t'i ka taa kongo baara ɲɔgɔn kɛ donk ale tuma ni be kɛ mɔgɔ t'i fɛ mɔgɔ min be se k'i dɛmɛ n'i sotigi tɛ i sotigi le be se k'i dɛmɛ baaraw dɔ fana be ye ale fana tɛ se k'a kɛ donk a be gwɛlɛya
18: an ka ɲiningani be taga o yɛrɛ de fan fɛ yala a ka nɔgɔ e ma k'a laɲini i sotigi fɛ a ka i dɛmɛ ni ka mina ko ka so ko walima ka gwa kɛ ka fɛɛn dɔ kɛ nunu cɛ la walasa k'i lafiya dɔɔni wa
19: an ka société ra bi baara dɔ be cɛɛw dɔ y'a do kunna ko olu man kan k'o kɛ mɛm si muso baara ka ca muso kɔ ma cogo cogo olu tɛ se k'o bolo don olu baara sugu nunu na ka muso dɛmɛ i n'a fɔ tasako gwakɛ faninɔgɔko n'i kɔni y'o fɔ cɛɛ ye ka k'i dɛmɛ o ɲɔgɔnna na yɛrɛ yɛrɛ la a ka gwɛlɛ donk sa fɛn kɛ suvant i ɲabo baara dɔ ra i kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ i sotigi be fana i se ka a daali a k'i dɛmɛ a ra a ka gwɛlɛ yɔrɔ min a be se k'a bolo don i fɛ ka taa den ta ekɔliso ra ɲɔgɔn o bɛ sɔgɔma a be taa jigi fana a bena na dɛsɛ tuma dɔ fo i fana k'i bolo fara kan a man nɔgɔ yɛrɛ le fefefe a ka gwɛlɛ
18: y'a fɔ sisan mɔgɔ tɛ bolo min be i dɛmɛ i ka baaraw la a waati dɔ la i be bila ka taga tagama na n'an b'a fɔ a ma ko misiyɔn yala o koo ka nɔgɔ i bolo wa
19: a koo man nɔgɔ o yɔrɔ fan fɛ a koo man nɔgɔ ma dɔ misiyɔn mu na par exemple a bena sɔrɔ den fitini b'i bolo voyage yɔrɔ e kaɲi ka taa baara dɔ ra den fitini b'i bolo e be taga a kɛra komi i be tara mɔgɔw deranje lo ka donu lo i ma i tɛ se ka taga formation mana nana ɲɔgɔn a kaɲi ka taa forme ele be den b'i bolo ubiyɛn i kɔnɔmani bɛ voyage ka gwɛlɛ i ma a ka gwɛlɛ
18: sokɔnɔkow ni baarakɛyɔrɔ taw cɛma i be ka fila bɛɛ jɛ ka kɛ hakili t'a fanfɛ yala i yɛrɛ lafiyalen do wa
19: lamiriya caaman kɔni baara i be sigi tuma dɔ i ka aladeli i ka baara sɔrɔ ka to k'a kɛ n'a dɔ fana i be baara ni sɔrɔ i be sigi i ɲabara baara ni ka cɛ kan i be fɛ ka baara ni dabila ka to ka i ka sokɔnɔ baaraw kɛ ɲanama n'i nana sokɔnɔ baara fana daminɛ i ɲabara e ka baara dɔ sɔrɔ ka to ka kɛ wolo ka fisa donk a ka gwɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ la i be lukɔnɔ baara la i be foroba baara la a fila ɲɔgɔn kan n'i tini mɔgɔ min b'i faamu n'i tini mɔgɔ min b'i dɛmɛ a ka gwɛlɛn ko jurumuso bolo a ka gwɛlɛn
18: fatimata wedrawogo i ni ce i ka nin jaabi nunu bɛɛ la n y'a fɔ a daminɛ na ka ni hakilisigi dɔgɔtɔrɔ dɔktɛr gindo fana bena masala dɔktɛr gindo an bɔra ka fatimata wedrawogo ka seereyaw lamɛn sisa ambe nyinga muko son muso mimbe barala mimbe twabu barala akagele amaka sokono barabo a aklila nabaka barake yorola
20: anga société la noue afrique précisément afrique de l'ouest ou de enfin fait et muso be la moni et tabulo mi sokono barai abe yala ka fo a yana kata yola ko muso joro dama do babulo a folo oye aga furu aga densoro flana aga sono bora oke ka akito atela no asoro buran fona bi aga kese ka ke chemo be musomai ka akito lo riba to ga fo abena ke cha sugu fenfena akera sire akera biro kono bara ni to bara ni ori la o ba to ga fo ate ka akibo sugu no bara ko
18: akli ko fanfe o media nunu be se kana ni kololo jumeye otigere kan
20: ya e ka foni atigi desera o sono bara la wakati dola anyugumbe ayere mine ube aba yere ka fo ali musomi aka musoya madafa kusebe parce que depuis kato a changi fitini et tarabulu mindo ala ba fo amaseka o ake besro donc o beke kololo ye akli fanfe wati dola nama famiali ere ke ase ake gelaye kado anafu nyongo nyongo nche ou bien ka gelaye lase ne abarake nyongo ndo oma
18: muso do be na fora barake roku ka kanka tara a mission na kasoro olu yere debe sokono bara oke inafo ambaraka fatimata wedra ugo la mesisa aleri akasteli ake akoka minu yere be duba kono aka gele olu yere maka teme yana kake nisondia ye dobi tamakia abafe katra akabara la nga jombe na kasokono barake otigi beto miria la ani fere nyinu na mso chama debo seria buke yala oye kono roma ye adamade yere haklima wa
20: e amano wa kena fo doni ndori dalindi ku e mwonyate doni mina wali la mwom nunu bado nga fono lini mso be barasuku kilenge ni afuraku wata mishona iba e soni soni uleli ke kafo eske mumesoko no demso no meta dumini sigira na ko kacha don wa ira kafo akli be chari rofla ai chari mission ka me afamba be ke e sonna na don ko ife vraiment famine ne amano kondoni
18: si sa ni muso ka barako son fonyon ko dona ana so mo che a chama de be ke anka sigida ula yala ateke muso nyana iko ube ka fenyini a famine sete ai wa mi rebe ka taka ka ere buludan
20: e wati dola we fenyini a famine famine taka ere buludan parce que aller de baraka yoro mina ani 7 do de lili no no na fo tu gulo no na le da solo ji erni ji kuma di bala donc akaka aka ogatu bunya ogatu kama iba ene ama beni mokoye moko mi ba fo mu ka kla ka deme o sili konana o se ga sa bi ka gele ala sama
18: e ki so be don baraka yoro ka tla ka na lo i 50 so kono ka soro sini ibe ta ga bara la wa lombe o kokelendo akli ko fanfe o be se ka laba muna
20: akli ko fanfe abe laban furugu furugu ma bise ka do bise ka laban e ali furusama e wakati dola ka don afo alinu ote musoka la nyine abe ke sababu fona ye aga kapasite de production abe fo aga yere dili ato la soro e nga misali ado di mano soro muso do den fitin babulu abe shubege abe ka demseni nega wati dola iba do demson untesson ube kasi donc uye du bara doye abe tak ate doye mbulu amas nuko kanya abe ta chake yoro la iba eka fo aka nga kapasite de production mke ate seko ke ubeke sababu ya maka gelea chaman lase ama abato fona abe seka problème de concentration soro et ni oye ni aka nga minute ake mke ki concentre baraka ate seka ufona soro mwati doye re la abeke sababu dobe ban joro do la parce que ube joro wafo ku seka aflabeke nukonfe
18: yala o segen sugu yere katan kata sobe la wa abe seka na animuye
20: abe seka na ni akili chao wati dola ne mwa kumbega nyayere abina ni akili uli uwe sika berni auti soro min garsikeli no min nun garsikeli nte donk uwe sika epizma profesyonel la sima nabe fima berni auti donk koloshilika nga kati kika parezam naso abe barake yoro la ni dematiki kurado anga nga donk afo a tiyano ambebe sarakili nta ambebe chakade akili na me ali tike be feno la femi mbitaka ere buluda donk ame sika dobo aka barake tala kwa nafo nana furuche bi sika anyi nga nwa soro nabe sika deme baga dodi ama nabe foma edminanje nabe seka deme baka do dama ku faraka ou bien ni ale re en tant que che abe seka abolo bo mouni la ka seka mousso deme olu be fin mi mato ga fo e degun dobe bo mousso ka abaga ni sondia soro abe seka akili to aga baraga ro la na furu che na deuna
18: Dr. Dauda Gindo nire tu anka nyin kanil labanye ini che isona kanka weli jabi
20: ini che
18: nire debe dan sigi anka jemukana au ni che au ka tlumajola au ka mbe wati wati

0: aluni mura antulube irifidela nege kanyeta ani mulumla obe malila akanyeta ni shegi benyame ni sherfa bala
1: bintu sise
0: Niger sorasi doka dokun franche muritili wale utrube kada ajamana kunchigi koro Mohamed Bazoum Masrunya moho aniko kan jamana do de kun inafo franci bene ani kojuva oludronte hali chad de jalakila Niger sorasi ke capitaine Roger Gabriel Fekunu furuba jabarani sola obina ni foli soroda kuna lagine jamana na koronti kasola deun lata hali akoya ani fore karia kasobon kono beka hadama deun ka hakewla fasa ton ni jamana deun tokola ton joro kosobe olu hamine ndo kaso bon fali ko jugula kololo kan keren kerenyala ambena u dolame kenen yinkam san flanin ko kuma nyoko nyaw ko kunu senegal ni efemi ye benkan soro dollar wari milliard flanin ko ko ye o benkan yimbe munde jira o bena jabi soro kenen yinkam sani doni o don se kokola ntu mega fonya na sisa ko Niger beka jala kibi franci ani farafina jamana do de kan asorasi ka muritile wale la dogo kun franche tameni la selima ke jamana tohola akokan nga jamana ka jabrani so kan suro capitaine Roger Gabriel ko franci ko duvar bene ani chad de tumbe sorasi muritile nuno kokro sede ya woka yamru yakono wala le shadukure ako daluya chama debe abulu minumba jira ko jamana nuno de tumbe Niger aka basigi yoro yoroli ko nyun ko fe
2: bintu capitaine Roger Gabriel Kalla Selimbe u de 70 ay nyefoli nunu ke sanganya wolon fla nyon le kono ako ka ko damle na ka soro alebeso aka fola ko mugu ci kaunde ale lawli sura sikanye ku madame ni ay re nyefoli de folo kale ye capitaine ye joro babe mimbulo san fe kele blo premier bataillon parachutiste asigile kundo jata lan camera nyema avega sebendo clan capitaine Roger Gabriel Kafola ko sura si murutele nunu kunye ale wili kaka deme nyini ne ka juru sira fe ga kale Mason oko abe jamana kuntigi koro Mohamed Bazoum Masrunya mogodo fana tokofo ko fana kunye awuli kafra ubekan capitaine Roger da Sera Bene ani Côte d'Ivoire jamana ufana ma aba 70 ya kafo ko o jamana nunu kunye cedeo ka yamaru ya ere soro ka ban kana demendo sura simurutile nunu ma wa ulu doronte capitaine Roger Gabriel ye jala kibin chat jamana fana kan chenka ni kuma kan nunu de chari la shuro fambela jelen fe mbololo sirau kan wati damado oko chat jamana kuntigi Maréchal Mahamat Idriss Déby fana ye la seli doke aka bololo sirau kan ama Niger ta toma kuma te sura suma nga akoni ya sinsin kurane sen dokan ka kankari madake jamana kuntigi nko ko au kana galoni chien nyakami au kana chien don kadu bintu
0: Auni chenye faliu la lalasha dukure malila afaralindu jimuka lame mbaukan alu kledu jimuka ndi kudu sisa jimuka ni yamuru yala kukurala marabaka ufe alu kledu tunsonsuri la shuen kalu temene mali kunafuni duko la kuloshi chekeda akfe sabula kabe jimuka ni lame mbaka uto ukudasa ufo kasoro ute ulukumaka unlabe sarata kamara ulatige ulila kunu nga konga bako kofe
3: Aksona ka radio kledu gemunka ya maruya kukura nga langini nchama nekera kasoronka gemunka ya maruya o langini ndoye ni lameni nchara miye weleli ke gemunka inkeneka kakuma ufo minu basi ka jamana ka basigi yogo yogo uka weleli kakankati genkoroni moho minu ye weleli ke la utoho uka telefone numero ani ube weleli ke ka boyoro minu la radio kledu kakanku kuna foni ya ube mara ani kukuma ka umanka nkafo minu be moho ula sunka wale suya doke at nyama kafola mali jamana be lahalaya kren kren nkono ula moho kakan ka kofamu ani ka kuma utoye minu basi kanani basi gibaria ye radio kledu ka gemuka alo kledu ye gemuka ye la meninkela utumbesi ka weleli ke minkene kanku hankri na uji jamana ta chogoka nga juen karo tamnina aktu ye gemuka injo karo flakono bao ka keneka la meninkela utumbe la blakono ka kuma unyesi mali mabaga genkulu ni jamana fanga boma kasoronko dalilu fosi tuntubulo
0: Malila halisa jeni mjati kwe kulu ya lasie kubena dansigi lari dugu gerentena tumbuktu mara bolona sere yaula benka nye sorola utkalo kile bisaba aninkile yendugu deuni jeni mche wako kumanyokonya ukuntakala ye kalo kile nyokombo nga mugu perenta udo kakanka nyini halisa akulabo kasoroka sira labila dugu deuni gerentembe lari dugu nyinkan abe san kile nyokombo sisam tuntumega kafo au nyana fana bakruba ula ko lagine marabakhaw yi alatike ka konakiri kaso bomba maison centrale de koronti dugu datugun pew hokum kono uyi koronti kaso la dimbila kataha kaso bon were kono inafo koya ani fore karia nga oko be ka lagine marabakhaw ka mara hadama diun ka hake ula fasa ton ni jamana din tohola ton joro kosobe ba oko ni kaso la dimbe ka bila kataha kaso bon minu kono falen don teu ni wahati ka fara o kan ko so la diun ka la fasa baxaw ni o ka dembe yaw bena gele ya chama de soro wasa ka se ka tabo ka so la deni numa Ibrahima Aminata Diallo ye faso diun to hola ton kona pet nyamaye aliko Kenya sabati li balia ye rebeke tuma dola ka so la din don sababu ye an kalame
4: la population carcérale
5: kasode un chayalin ko kasobo kono e joro nan kumbo minna lagine kaw kakan kunyesin akan kren kren ala saria bon ani marabaho bau marabaje kuluka baradi ukakan ni kasobo mine chugo laje ani kabadu kasode un kasigina sigida kono ani ubulo doni barala ukakan ni kafero blasinka wala saka dobo kasode un hakeka kasobo kono nefe ni kasode un chayara kasobo kono akolo bena chaya kosobe kren kren ala uka keneaka kosa nina aya meku kasudin sabasara sigiri kasobon kono no kera ambala nyini marabaga ufe uye sega sega ludabo aku kantiliala wala sa ku kasa ya sababulo ala nyini ko anyoka na ketuni
4: afin d'éviter des cas dans l'avenir.
0: Ibrahima Aminata Diallo kona pet faso diun tohla ton nyema ka kuma kauntala ninka bayelema Mamudu Diallo de fe Gambi do farala taji songo kan kabini kunu septembre kalo kile folo mana baka uka nyefolula okunye taji songo geleyali de ye dinyo kono ka kenyeni moyo nuriyan kelewye okobe ka Gambi jamana deun joro olu haminendu balo kana geleya okoson walima mobilibori la ukafananga do fara uka songo uka Gambi kref Senegal dantegeli teka kotege edinye na foloko nyena bo chekeda ka ni FMI ka benkan sorolila akunu FMI de tun folola ka lasie ku ye dollar wari milliardi flani ko jurudo Senegal maraba khawla ni nya san flani khoni o kuma nyo khanya tumbe sina uni nyo khonche o kola asoroko do mbaka Ousmane Diomande ka fola ko FMI ni Senegal maraba khaw kanim benkan bajira ko Senegal benase ka ni juru sara ankalame
6: bon ni ya fle obisra miga sramino adoro gashia obina bemuni makofe ole drogo restructuration obina bemima na gela ko ka dobo ya juru la dobina boya juru talna ka foko ika kanga war misali tunu sara tuni no na gela don na fa bisi jamana ma na fa fa na go entiro do kanga misa dobina bola on na fa fa na bisi jamana ma na fa fa na ka foko kanga war sara wadim na fa na bitra kofe fana a baby bo aya bembeni la ni bembeni gela kanya na fa bisi jamana ma ni FMI sona ka foko mina juru do do Senegal la ole ka foko Senegal ka chugwa soro chugwa mi no bina ke sababu ya Senegal be se kaya juru sara no go be ke sababu ya lanaya me Senegal la ni mogo me siga siga la ko lanaya ni wuli ka boy donc o sinefe chan yere la ibaye ka foko o gabara seni abisika Senegal haklis ki yorom na ani juru mo mo ga juru do Senegal la ko lu haklis ki siram ka o le fleni donc ni ko ni sira daire ni kayira avoko e komunu kumbe Senegal ba sirakan ka barake yasa abese ka loro la chugo mini mo minga juru dala ka juru niko si
0: soroko dombaka Ousmane Diomande ka kuma kauntala kumba kanute de fe ambeto Senegal halisa wasabulunye aka barakarabalen do sigi kunu jamana nyema Bassirou Diomaye Faye ka lanyini kono o kuntunye ka jatemine ke don krenkrenen do kan wala sa marabaka jekulu nyema Ahmadou Al Aminu Mohamed lo kaseka ka jamana marafere DPG nyefoli ke wasabuluna ora kunu ubena kan ko DPG nyimbena ke septembre kalunata akile shigi obebe entratodo na taire dema
7: RFI
0: bene bide ye aka fanga kile keme tigi tigi ye jamana kun tigi romial du wadani de kudu o minu kono aye barachama bloda inafo bana bakato gelen frakeli diago yali demuso ka chamanche kalanke li ye fuye bene jamana kono fana o baro bena lawale ya shigi farali ye jamana musaka kan keme sarala nga bana bakato gelen ka wari kun folo caution bini de kono bini de beka mo ko koni la nisondiya kosɛbɛ ni wagati awasira
7: jati bintu jamana kuntigi romial walani kala tigɛ in bɛɛ la nin kelen nin tile kɛmɛ in kɔnɔ nin de ye nimisi wasa lase mɔgɔ caaman ma a ma se tuguni benɛ banabatɔ gwɛlɛnw ka wari dɔ bila u ka furakɛli kunkɔrɔ u be se k'o wari sara dɔn dɔni u se bɛrɛ la jamana ka foruba dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la diɲɛ kɛnɛyako tɔnba OMS ye latigɛ in fo kosɔbɛ o kɔ k'a daminɛ ɲinan kalanta la benɛ jamana na musomaninw ka camacɛ kalan mena kɛ fu ye roniya wanadi ko o laɲini ye ka cɛɛw ni musow damakɛɲa kalan na a ka laɲini gwɛlɛn dɔ wɛrɛ ye sɔrɔ bolo dayɛlɛli ye jamana ye marabolo caaman kɔnɔ a ka fɔ la koo ka kan ka lawaleya ni kɔɔri ni sɛnɛfɛn dɔw bayɛlɛmani ye jamana woroduguyan fan fɛ ni ka ba don mɔni na jamana woroduguyan fan fɛnɛ fɛ yaasa sifinw ka se ka bolominɛyɔrɔ sɔrɔ politikiko dɔnbaga Birima Silibe ko danfara tɛ Ronald Wadani ni Patrice Talonka jamana konoku marafero uche nga ako danfarabe uka kukanko fero udela. Odela, Oromiad Wadani ya dafe jamana ube sirabo yasa ukasika bara nyonya sabati unibeneche. Keren keren yala, jamana kuntiki takamake ayasi jamana ufene kono yasa beneni o jamana ukasika kankeni ufo. Kadaka jamana kuntiki koro Patrice Talon kawatila beneni ayasi jamana uche kumka gelen kosobe keren keren yala Niger. Fobi jamana flan nunu yere danche datugulendo bintu.
0: Iniche nyefoli ula awasira kanyi nyefoli uyere debe dansigi anka kunofuni di kene nyefan folola afan flana obe nye kanan doni awka donko bamba job de teke benege jurula awkambe. Nege kanye tan animulu mla temenani sanga taniflaye mande.
1: Bintu Sise
0: Nata ula sani doni amena hakili na ulame awye uluminu fobi kumabe awulo keneka amisoro ka kene nyinkunche ni muso ka kene jimukanye ngayeni nimbeche la selibadu lagini jamana na ni saminya wakati nyina akurantike ubeka kona kirika usege kasoro amandili kaketa samia wakati la akuranko unyema uka fola fedo udeyela uka barake yoro dowsoro fedo udeye uka barake yoro dowsoro nga kukuni beka gele ya chama de lasi barake lau nisigidala diuma fanta konde kabo kona kiri
8: afala telemaro fula kujita kalutaro kode mena samale jina Jika la tada manya te kurana.
9: Samani ndo, kurankola janite bake Konakri. Konakri kinda siyamaye, kuran soloboni diamendo. Musa Sangareye ne baralla. Wati nina, atala bara nyasorona kuranko tanyabulu.
10: Bon, on est issu d'or de là. Konte télé, entre vers 90, entre bar la suro. Mantura uranga, de pelfa nara, fo karun na fananka sula bara damina. Parce que le moment passé, courant à la télé à partir de 18h elle doit elle mais l'heure na courant ba 8h faut 18h fana ba wa sura fana doa allo kunu le tra ko na télé la courant na 18h yane ya fo 1h a wara fana presque en ka shoot obe ke kenene mali ma ya le na téléphone ma sa charger là donc o ma toroli en kanta do prépé le ambulo courant chou aninte poi mo bara li ambulo ulti ya bara nke uya fola di
9: courant na solo body ninte bara la sona ya la mo sia mambulo men na bara te se ke la courant ko Alseni seto kamara ebara la telebale la. Alasro ni mramado ya wati nina.
11: Bi kuran wande bi somara la. A natola bele lote ya. 17h. Donc mantro me anika anna baradi ando ando. Ni kurante ya. A nyagula kosebe. Ba antisabula kama to moteur la menena. Ordinateur. Ale ni kurane barale. Imprimante ni kurane. To ni kurante a nyagba kabon kosebe. Mo ilo kuran ma brand nyer kando. Fandi seba kwe kuran brana. Anno manka. Anyo wati minota anno manka. Ni kurane ya akele in kadaw. Ma ankla to le bi courant yi sinu courant yi tour sur anta ko ay ke 24 heures sina mo wul bi mande ko
9: men fana gbadona courant ko tanyani mantro yalta tente nindo adol la damu ni fen tinyanal bulu kama soron courant ko tanyani fe fatmata kamara seni ni ko robi ko sebe
12: ah telefilayin ko nindo kene babatu albrokwa adon tibili bay amba tibili ke wonya weekend fe ka si ka damina so madama benura ni courant yi abe tinyanale Malo liwe kela kunkuna. Malo minkeni. Awo kwa ni ya antoro ladi. Bapisa anna balo li tingana. Adonu kuranti ya anfa nantisa anna kulkela.
9: Kuranko tanya sonja kele ninde fanta fananka.
13: Antron ne fefe kurankoro. Ni kuran non te gi fanante. Amba fin fina man ni congelateur kono. Adi tiye. Ge man fe abete na le congelateur kono.
9: Karali la don fananta la bara linga soro na wati ni nakosebe. Ka sababu ke ni ko kele ndi. Momen yal de la kasla fa mal nge. Sanya di soro kuranko ma.
10: Aya va président ya madame a voyer des gens. Solution seri kurankoro. E ikare o nyana bo. Alko jamana den ki suela. Ani ban santé bar la kurana. La Guinée bele besoin non kurama. Bureaucrate ba. Ouvrier ba. Yiritela alba ah boutique tilba belle way courant fait donc courant ene ma mindi ha ala kelen pele kalon
14: anya an kuna sil koni anyi edalla e freke yana courant ko nyana bo donc antron ko sebe
9: jue karotam ninina ko timen courant ko kuna waka anya ira ka kuna fulendi bondola ko courant ko tanyani sababu ye alla barake murandol le tingendi ko courant na wadol fanan kuyele ala ko alla barake murandol di mamina kala ben courant solo boni soutre ibrahima kala lagine kana ben din koma amma mo soron koti dane na men dan nanyini kalil gebi mo kelen kelen na men site bara su kelen kala koni albe mako kuran na kala bara nya soron
0: fanta konde kala selika bo kona kiri sisan amina hatil naunde la mi awi ulumin fo bi kuma be aw bulu kenekan maimuna sanugo yo uludo tomo ufle
15: Messi nangwa makodri sakuruni nangwa ngira okuri okungori nangwa ninga mate Messi re nga neko na pese balontana nga neka balontana te neka makam ne re te fi aloko du monente benena uye ya maba abla yuromina purge ka seka tabla fo final la amseka ngo uya ofsamantia doni yasoro ne re deka makam ne ta madri ka tareka club la club minga gune ka tme ginyo club be ka tara o fladi la yana ka sia yuromina no ye Paris Saint Germain trofo bale numa catalan numa nte fe ka lu trofo so bale basi mabasi taflo
16: Allah ka kan ko chebo da yere boy Lionel Messi anga bilibili ama aka hakla natalini ama kumenyo ya kanyere ya kono kosebe verema jembaro bara ni sibiga birindi akadi ikabla abla pmala kasoro mogo bife don la halka da oma akala tiga yene ni misi wasa kosebe paski balonda FM fasugu doi tegre bifoy kusanda ika kle kle defeti avke abiga sandam bara do bogola obi fem fena nai hagli sura yerenye kabina karapon blo fa jamana fe ne fay ko bake don na totura e kondra tai na fa ta ko ka yoromnu don atobitu ino luka fenga yi umangu tu cheni jo ndikele nye kwa
17: mesano Messi akun ka lo rofa ko sebe kabra baloje ana balonta argentinie ana siku ke argentinie argentin fune balonta jamana badi koroma ngana sema marata me argentin balonta ngana rata me fo jiko maradona temeni bima ke moye bulula yere na argentin na kanison dia ke argentin fe kabe ayla balonta nalma ali balonta nasoro na kosebe kontina merkira kono ay ni brazil koni kain kosebe
18: ama fungo abena glea bola se Amena Gleo la se Argentine Balontama, parce que Naga fle, Messie Balontamale, min la melembe, ikivin kono kosebe, min fana a felendo, ikivin kono kosebe, donge ni alen nana boy ikibi kono, amafo abena Gleo do akola kosebe.

0: Ina ye anka bi babukan professeur Moussa Diallo sisan be segi ima ye anka bi mogo weleleni jamana u kaje ka fara nyogon ka e ka ka war blasinka anya misalu ye farafina ya ani farajela e sefa e foka se eroma no ye faraje jamana uta au yere minu nye soro ko domba ka ngana uye ni hakilina suku juma nyera do folo ka foko furuba wari
1: furuba wari e ni jamana dama domba na fara nyonka bebi ka wari bla kubi je wari kelena wode furuba wari sefa yo o misale adoye euro fene o misala de sefa mbe tama jose munka euro era fene be tama o jose nkelende ka abifendo de ni jamana ofe bebe je iregan wordo ko ni jama jera la jama fe la tare ke jamana site ko min kelengel na sako de kala furba wori o de
0: e ya fo sista ko jamana site min yere e sako bi kala o koroko e abeden saria do de la o saria o bi se ka do fanyi o ko kan
1: abeden saria mununa e amba fo de bako critère de convergence jamana sorone amusaka ka fo jamana de kan ngai ka soroni musaka baraka beni hakidla wala sa uka seka taka ninyongi furuba wari beseme odila tangi jamana nubete ujose mbele fa wani manabu wa vengele ya sorodoni
0: oye rade kama eko utala sedia uye aka feremu nubla senka ninsina uye kafo jamana uyere kono fe unsongo mana gelea tuku uchuku kakana teme kemekeme sarala duruka soroni musaka ukana teme kemekeme sarala sabaka lana kama peibe jamana yere kono soroni musaka ubele jelika jamana chama nubeyi sedia ukono ni watino negaliyo misalia doye soroko gelea baubeyi ni uya kukete uluba afaka ke jama jekui chukumi ubina seka nyenebo
1: ayi atiseka nyenebo wari kwa ni nu ambena la kamba labo furuba wari bo amba labo di na kafoko jamana bebe ni osimbanu kubebe na bla kuna makilena wala sako nu kera warte labo ananye tuwa ufe tu ero puta sisa ero la jamana beta dafao nye juru ufe unta sisa ani songo na kuma kupri inflation jamana beti ujose nundafao na abena ta uka wari bubulu mena fora kubeka jonsi indi kuna malasi wala saka wari labo madala ni war de labo ode kama tedo ka la je labena ukoku bena la je jamana demado munu labena no kuluba damine folo ko fe ko jamana to bo lu soro sira la no dungera abegele ya doni abina ke jamana demado mun mina damne luba damne ti wonu le gele asoro o gele atna ke to munu ma dola lu kana dola bi lu ti dola bi
0: gele yere da sira yero do masisa ka fo ko jamana kelimana gele asoro abe binto bele je le ka o sira tigala nanye jamana uta ina fo nigeria o jamana ka bonchogo mi asoro ko bi chogo ya mina kuma do la ka naire abe yele abe jiginga uyere bese ko ubere ben uyere mang na fara ko lukanu uyere soro ni kono yala tina ke degunye jamana bilibile bawo ma wale minu be degun yere kono wa
1: o komi bora ga fo sita ni jira wari mbi yele abe jigi ali gana wari fena bi yele abe jigo wari nu sugu de bo o songo fo na niye jamana totala senegal ga war la je no se fay se fati yele ga jigi se fara yele ga jigi o noronte suku la sita se fa jamana ni gana ni nigera nu lulu na wari kelen bla senka o ta bolo ni war la na ngo ma ko regime de changi jamana be na je de ko o de fo nyoyi eske amna regime de changi wari ka jiga yele suku kan wal ma amina nga wari tengu wari ba wari la ina ko dollar u bien euro la jamana do bo nye fonyo yi sisa
0: anga kuna fonya soro le una uku te fe ka den ko kan jamana kelin kan na folo la ina fo misali la se fa den embe euro la choko yamina ko bina den euro dollar ani chino ka yuan ko bina den na folo sababu bela yala oye hakilna nyuma ni
1: hakilna nyuma lu ama ko de ma pani de money u bina wari badama dota ka asongo tengu o wari nu songo la o beka yo beka sa aglone wari kelena te na glona wari kelena ni o jamana ni gele a soro don o gele ni amisi mo yoro ni ko jamana be bi on yere fene ka anga ni pane de mona do o kan no do ni pa so ko nana wari bete gele a soro non fe do bete gele a soro ka soro do ka to ya kai o de basi gele no ka te me ka fu ka te mu no do wari ba kelena
0: nga akula gele ma ba do fana min kuma chara e ko nyere tala o ye ka foko ako bina siri francica fa so wari bomba de la nanka ma ko trésor public ni se ina ko ko o tena ko den o la ka foko ko ka to farafina yere bolo e ko tala yala e ka famu yala e farafina jamana yere bena siku sinsi u kolola ka o jo yere
1: awo u be se se pa te ngone de france la fou ameta ja goni sere ni mfemu ke kena mamen wore ba munu soro la na ngo da de vi o war de bla francica bolo ka wala ta francica se ka ana wore barao e be ka warta ka ta bla jamana wore bolo ka mune yere se ka bla yere ka bolo ka bana me fa mi se ye mi sala ta gana ga saloni ni ne che gana ga wori u mara to ko ka inku soge
0: ambi fie doni mine sisani lame ba wore ka hakilina ye Suleiman Kante Burkina Faso kabibu bojulaso
2: ni jamana ko jera ka wakilendu na fa avi sɔrɔ a la mɛ ni a fɔra ko jamana kelenkelenw ko to k'u ka wari don a nafa ka dɔgɔ kojugu n'i y'a ye eropeyɛnw yɛrɛ ye sankɔrɔta sɔrɔ ka ero la parseke u farala ɲɔgɔn kan o kama eru ye sankɔrɔta sɔrɔ sinɔ ɲani ka fara ɲɔgɔn kan ni espaɲɔlu min kun be bɔ espaɲe ka na an ka jamana kɔnɔ ya ɔrɔ n'i ka fɛn piri yɛrɛ kɔnɔ i masi minɛ ka kalkile dɔrɔn o b'a ye nɔ se sɛr mɛ bibi na n'u nana ni hari n'i fɛn piri fɔ ye sisan o ti masi yɛrɛ ta ka kalkile donk n'i y'a jati minɛ multarifile a b'a yɛrɛ ka

0: Uchuko ka kana teme kemekeme sarala duruka soroni musaka ukana teme kemekeme sarala sabakan lananka ma peibe jamana re kono soroni musaka ubele jalika jamana chama ndumbe sedia ukona ni watino negalio misalia do soroko gelea baube ni uyako kete uluba faka ke jamaa jeku ichuko mi ubena seka nyenebo
1: ai atutsaka nyenebo wari kwani nu ambena la kamba labo furoba wari bo amba labo di na kafoko jamana bebe ndo simba nu ko bebe na bla kuna makele na wala saka no kera worte labo ananye tuwabu feto Europe ta sisa ero la jamana beta dafao ni duru fe on ta sisa ani songo na ngo mako pri inflation jamana beti o jose nu dafao na bena ta ka war bubulu me na fora ko beka jonse indi kuna mala si wala saka war labo madala ni war de labo o de kama e tedo ka la je labena ko ku bena la je jamana damado munu la be nu kulu ba damine folo ko fe ko jamana to bo lu soro sera la no dungera ave gele ya doni abina ke jamana damado mumina damne lu ba damne ti o nu le gele asoro o gele atna ke to munu ma do lukana do labli luki do labli
0: yere da sera yero do masisa ka foko jamana kelimana gelea soro abe binto belejele ka o sirati gala nanye jamana uta ina fo Nigeria o jamana ka bonchogumi asoro ko bi chogo ya mina kuma do la ka naira abi yele abe jiginga u yere be se ko bere ben u yere mang na fara ko lukana u yere soro nin kono yala tina ke degunye jamana bilibile ba ma wale minu be degun yere kono wa
1: o komi bora ka fo sisa Nigeria wari be yele abe jigi ali gana wari fena bi yele abi jigo wari nu sugu de bo o songo fo na nie jamana tota la Senegal ga war la je no e sefai sefati le ga digi sefaga yele ga digi o noronte sukula sefa sefa jamana ni gana ni nigeran lulum na war kelen blasenka o tabolo ni war la nango ma ko regime de changi jamana bena jede ko o de fonyo yi est ce amna regime de changi war ga diga yele sukuka wal ma amina nga war ten war ba war la ina fo dollar ou bien euro la jamana do bo ni fonyo yi ci sa
0: anga kuna fonyo soro le una o ku te fe ka den ko kan jamana kelen kan na fo la ina fo misali la sefa denembe euro la choko yamina ko bena den euro dollari ani chinois ka yuan ko bina den na folo sababu la yala oye hakil na nyumani
1: hakil na nyumalo ama fo ma pani de monnaie o bena war badama dota ka asongo tengu o wari du songola o beka yo o beka sa a glone wari kelena te na glona wari kelena ni o jamana ni gele a soro don o gele ni ami singo yoro ni ko jamana be bi on yere fene ka anga ni pani de monnaie do o kan no do ni pato o kono nana war bete gele a soro non fe do bete gele a soro ka soro do ka toya kai de basse gele no ka teme ka fuka temu no do warba kele nay
0: nga akula gele man bado fana min kuma chara eko nyereta la oye ka foko ako bina siri francika faso war bomba de la nanka ma ko trésor public ni sey na ko ko utena ko den ola ka foko ko ka to farafina yere bulu eko tala yala e ka famu yala e farafina jamano yere bina siku sinsi u kolola ka o jo yere
1: o ube se se pas temu ne de france la fou ameta jagoni sere ni mfemu ke kena mamen war ba munu soro la nango da ma devi o war de bla francika bulu wala ta francika seka anga wari barao e be ga warta kata bla jamana wari buloka munai yireta ga bla yire ga buloka bana me fa ambisi ye misala ta gana ga salo ni ni ne gana ga wari o mara to ka in kusoge
0: ambi fie doni mine sisani la me ba wari ka hakilina ye Suleiman Kanté Burkina Faso Kabibu Bojulaso
2: ni jamana ko ri jera ka wari kilen du na fa bavi sora la ni afora ko jamana kilen du ko to ga wari du na fa ka do ko ni ya european re sankoro sa soroka irula kasi ko la nyoko ka kama tu ni sankorta solo sino nyalu ka no gani espanyolu mu kubu bo espanyol kala nga jamana ko no ya or ni ka sem prier ko ni machine ne ka ka le gro ba yi no si cher mais bibi na nu na nani har ni sem prier ko si sa ti machine re ta ka donc ni a jati bina mu tare ple ba re ka wardu la jina fa ba re ka wardu ali gana nu bo na pe ke la je bu ke ni ka no war bori vraiment ni ta ka misoro après ta baro la mais ni ya gele mayoro ni na mi siga kuma na ni e ko ni akai me o ka bo franchi lo bro akake
0: ni nye Suleiman Kanté ka hakili na uye Burkina Faso Professeur Moussa Diallo ambi segi ima ibora ka Suleiman lame sisa aleka famia la koni menake finye bodaye farafina yereka yiruwa ma eko yin ebolo na folo do mime farafina ka yiruwa sinse kateme sefa kawa
1: awa yiruwa tengune mefencha mana war doronke kama ya fotoka mna ni jamana ujera wari la nyuma mala kololo fenebala a nyuma emie abisa ni fere nukoya jamana uchela paski iti nafuko mbibo jamana dola kata jamana wari la kumi wari fale wari wari la uya a nyuma mayoro doi nga gelea mimbala nao jera wala jamana sisa kukele niti naka wari la hana ya soro eka jamana soro mugobe na fulu la kika nga na fulu doa kono wala saka senekalao deme ka jangokalao deme ka barakalao deme eti nasika wari glanku u barake wala mimito ye sisa ubeke juru droni wala niba fo jamana munu njele me wari la kera aun yeo amunu me sefa la akera europu jamana ya ulu munu njele ni uro lao gelea mu daladi uye juru ho gelea di anu mago babi wari la wakati

0: Aw ni tile, nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan, Masina o kanɲɛ kelen de bɛ Kurusa ani Madiana. Aw dans ce RFI Manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: Ba kurubaw la Mali la sule dugu bena jatigɛ walekɛlaw ka bolokan Masina jamana cɛmancɛ yan fan fɛ seereyaw la duguden dɔw sela ka boli ka taa u dafɛ dugu la nka ko mɔgɔ caaman fana fagala jatigɛ walekɛlaw fɛ o wagati kelen na jenim y'a ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ lere dugu kan Tombouctou marabolo la aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni o kɔ an be laginɛ politiki tɔn FNDC tɔn cilen ɲɛmɔgɔ Selu o Dalen Jalo ka kumakanw lamɛn forekariya su wɔrɔ yeliko la foroba kaburu dɔ kɔnɔ ale mada a la ni cɛ bena bange nin ko la hali ni marabaw y'a lase ko sɛgɛsɛgɛliw bena kɛ RFI Fransi kan fɔlɔ ka bi mɔgɔ welelen ko don an b'a dabɔ ni lakanako ye dakunna mali la sule dugu bena jatigɛ walekɛlaw ka bolokan septanbrekalo tile fɔlɔ jatigɛ walekɛlaw bena sule dugu kan jamana cɛmacɛya fana Masina Segu mara kɔnɔ seereya sɔrɔlenw na duguden dɔ sela ka boli ka taa u dafɛ dugu la nka ko mɔgɔ caaman fagala jatigɛ walekɛlaw fɛ kunba kanute binkani jate kɛrɛnkɛrɛnnen ma dɔ fɔlɔ ni wagati
2: Aizi fo sisan sule binkani jate kɛrɛnkɛrɛnnen ma dɔn fɔlɔ nka seereya dɔw ye a yira ko sule binkani barika bonyana kosɛbɛ an ye seere min lasɔrɔ o ko jatigɛwalekɛlaw binna sulekaw kan septanbrekalo tile fɔlɔ sufɛ k'u nana motow ani mobiliw caaman na k'u ye mɔgɔ caaman faga dugu in kɔnɔ nka an ka seere b'a sɛbɛntiya ko muso ni denmisɛnnin dɔw sera k'a lakisi k'olu caaman sera ka boli ka taa u kalifa dafɛ dugu dɔw la ka fara o kan ko cɛ dɔw fɛnɛ sera ka boli zi o seere kelen bɛ kila ka a da kan ko mɔgɔ fagalenw su yɛrɛ kɛlen don bɔlɔnw kɔnɔ kabi taratadon sufɛ binkani kɛra ani ko kabi sule binkani fɛnɛ kɛra faamasi ma wuli ka taa dɛmɛ lase sulekaw ma sulekaw k'u ye wele bila sɔrasuw ma ka dɛsɛ nka ko fɔ ka jatigɛwalekɛlaw ta sɔrasi si ma taa dɛmɛ don u ma zi ni y'a san saba ye jatigɛwalekɛlaw kun b'a fɛ ka u tɛgɛ da sule dugu kan a Masina mara kɔnɔ nka ko dugu in dozo de kun bɛ ka o bali taratadon binkani sen fɛ jatigɛwalekɛlaw ye se sɔrɔ dozow kan ni ka u tɛgɛ da dugu in kazi
0: I ni ce nin ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na an be to mali la halisa jenim jatigɛwalekɛlaw labanna k'u ka gɛrɛntɛ wuli ka bɔ lere dugu kan Tombouctou o mara la jenim k'u y'o gɛrɛntɛ sigi lere kan salon octobre kalo la o kun ye dugu in doni n'a boliw bɛɛ bali o kun ye gɛlɛya caaman de lase dugudenw ma i ko baloko dɛsɛw san kelen ɲɔgɔn gɛlɛyaw kɔ sarata kamara kumaɲɔgɔnyaw de kɛla sababu ye jenim ka gɛrɛntɛ in wulila
3: be kuma dugudenw tɔgɔ la jenim jatigɛwalekɛlaw mali sorasi ɲɛma dow ani mara ɲɛma dow misalila Tombouctou mara ɲɛma u labanna ka bɛnkan sɔrɔ ntɛnɛlon ne nka a lawaleyali o daminɛra bi alimisa lom kumaɲɔgɔnya kɛbaga do ka seereya la RFI ye ko lere siraw dayɛlɛra ka ban bawo ko talikɛbaw bɛɛ y'u kan di k'u bɛna bɛnkan ɲi labato bɛnkan ɲi b'a laɲini jenim ka lere siraw dayɛlɛ nka dugudenw ni lakanatilamaw ka kan ka min kɛ bɛnkan ɲi ka laɲini na ɲɛfɔli jɔnjɔn ma kɛw kan seere ɲi b'a fara kan ko kumaɲɔgɔnya ɲi laɲini bɔra dugudenw de yɛrɛ fɛ sabu nin karolabanw bɛɛ la ko baloko gɛlɛya ni furakɛlifɛnkow tun y'u sɛgɛ kosɛbɛ mali kɛlɛbolon ka mɔbiliw de dɔrɔn tun bɛ se ka don walima ka bɔ lere seere ɲi b'a fara kan ko jenim bɛ ka bɛnkan ɲi jate fɔlɔ i ko waati lata min bɛnkan a mɛnnin faralen don kow ta cogo de la kɛnɛ kan kɔrɔsilila dɔw ka jateminɛla jenim tun ye gɛrɛntɛ ɲi sigi lere kan jalakilikanw de kɔ ka ɲɛsi mali sorasiw ni rusi ka vagnɛr ma min kɛra afrika kɔr ye k'u tun bɛ to ka binkaniw ɲɛsin bagamaralaw ma yen k'u ka bagaw suɲa
0: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na bi de y'a kalo nani tigitigi ye mali politikimɔgɔ ani lafasabaga mɛtre mutaka tal kibaruya tununa adamadenw ka akɛ lafasabaga caaman y'u ka jɔrɔ jira a wagati o dɔw yɛrɛ kun y'a laɲini marabaw fɛ u ka fɛrɛkɛ walasa politikimɔgɔ ye n be se ka ye cogo min na mali jamana kɔnɔ halisa kiriso ye saan 20 ka so ɲangili bin kolonɛl kɔrɔ alfa y'a sanga de kan bi alamisa nɔmilɛlikun falenna ka kɛ bɛnbɛnbɛɛ ye kɔ kan ka ɲɛsin jamana ka basigi ma jigina kiritigɛla yɛrɛ kun y'a laɲini ko fagali ka so ka da kan o wagati a kun jalakilen do janfa de la
4: RFI
0: Bia san sabaye e bia kile sabaye sa Nigeria kunafundila Musa Kaka Kubarea tununa kunafundila waka lafasali tomba RSF yaka jorojira Sarawania Jabrani so nyamogodo ani RFI ka nyame lasigidin katakase fosan bafla ni mwani sabah wakati ma tenedun temelende la abola barakero la kakunda akasoka akubarea tununa osradikan wale mbika kunafundile sumogo na baranyogo joro kosebe RSF ka la sigidin fana kundo Niger o jekluye wele ebla marabouma o kasegasegali telemo dayele ne tununi walinka dantigali sebedo kono an bokandeye RSF kuna fondi ko nyamogo baye anka ka nyafolu la meñogo fe
4: à ce stade justement on ne sait pas grand chose et c'est
5: ambe watimi ikosisan ante kibaruya fosse de kalama akakola wa oere de bekanjoro akoni nyamatun nendu bau nyamada ka kabinte nendu ngulada na tunkan kataka su niki kosigin kana akakuna funi disola uduku saje sokoma nga abara nyoko maye uko oere de yoluni ambele jele joro kunyi sabula oyanjoro doyi ni watina anta don atununa lahala yakele minkono kumate akun jonjoma walima musa kaka erebe saka soro yoromina antodo ajelendu ko politiki ko basigi bali mimbe Niger nintle labauna ube dofara kumbo anga joroka kunafuni dile mkunga Musa Kaka ye kunafuni dila nganayi Sarawia kumaso anajabara niso nyamogo badu wa kunafuni dila du min lakodoni ndo kosobe toko tikidu wakasa nyirika barawu yake nyadombaka nganayi madu min lakodoni mbadu bi Niger ani akoka bibina anga uliwele madaka umbe nyesi jamana marabaka udema folo yasa ukaseka sekelu udele ni nyama tunulika ani asorola lahalea minu nkono ambulu umi mboli mbe joroko fe ni wati
4: inquiétante.
0: RSF kunafoniko nyamogoba an bokandeka makon bayele mana Musa alu global lefe. Nigero jamana kono alisa fasodun tolaton doye demenyoya wulika jo badoke kunu nyame ani marablu wara kono ala nyine kuye kuka demenyoya jira surasula doko kun frache murutili wale kofe umikela surasi dofe okunu kelina marabaw ye keleke mne chama jira furba jabrani sola kulu sela ko mne murutili wale kala nonuna Niger kerefe Algérie hebena surasi daga do yelema chenche kungula tan azruf kake kasuye ubena nyana minifin barakela belebelo blakata okono ni la selikela kuno arabado de la jamana nyamoya soufe uma wala wala li fosi wreke kafra ukan la Guinée jamana kono ankubeka fo oyé e bakru bawla e joro ni yere nyininka be mogola alisa fore karia su woro yelikula utkalo kle mwani nanina furuba kabru do kono osu kube la la gelen kono doko kun kle a ku kofe marabo ya jira ko segesegalu be e boloda wala sa ako tienka do yala obe mogo aklisiwa la Guinée fangasina a politique ton chili UFDG nyamogo ani ministre nyamogo koro selu dalen jalu ya jira ka les dalinte oula en carré la main.
6: Ça ne me rassure pas dans la mesure.
7: Ate hakili sigi ko sababu kenin te asien foloye ni ni hon la halaya kake mina sege segeli sebe la mountun kakan ka boloda wasaka ko ya mariwa bakhaw na ke bakhaw don bawo mogo fakhaw kera mogo jago la tununa wao ko betun la sera digina kititigelama sharia fanan tunya la iduta ko sege segelu tumbena ke nga halisa ama kuna funi fusi soro ko la bi o jago la tunuli nyohon tani flani ko de bekeneka sifiu jamana deu minu la tunura nga halisa ama jabi soro an kana nyine fana kuni furuba kaburu dinga yera kale ya sora si dagade kerefe yemi force spéciale sora si krenkrene unde bakono an yalla nyini sege sege luka ke nga ko tamasien flo ban la sira bawo u clara ka shunu nu la don tuguni dinga kono kasro ma la nyini fana ka mo honnu kelen kelen la ko don fana jong de tuyo ola tiela jigia fosi de ta ko la bile
6: d'espoir par rapport à ça
0: la Guinée fanga sina politique ton chile UFD je nyamogo ani ministri nyamogo koro selu dalen jalo de kuny RFI Franci kan foloka bi mogo welele akak makon bayele mana sajo o duku de defe bien fon refe États-Unis Iran tala nyenuka mutulu ye nyogo kan kokura bi alamsa Iran ka mujugudo sela États-Unis ka dagamunu be Kuwait ani Emira Arab Uni farkulu nyanaje kbarola ganatu lantankulu ye dofra oka tulantankulu dege karamoko ka benkan sebenkan Carlos Kiroso de kodo ale de kun sugandi la coupe du monde nyakorla la o nyogondam bay keneka gana ku 16e de finale strasro o benka ku kunchela nyogondam bay ko fe kunu tulanta ko nyana bo jeklu ya la siècle ye benka do resro ni portugal ay jamana den ye nyani benka yin la kurali che ke roso ku ya chari akabololo sraw kan wati tibluna kali ye barabla o de ko fe e ko nyango yaw ke la fo benka ku ra resro la o ni che on la melila non de ku en bloka la si awma sangata dala ne kanye tan flaka mande jamono konna la maymuna sanwe danser
8: ziya bi chogodi
0: munde be dakuna
8: ami kuma senegal ani fmi ka ben cancer league
0: ato wala wala
8: sans sans
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: teri la me bro koni basiti yawra amba fo kawal ni mandon o sogle no rfi mandin kan luka aw danse aw yere tokola jem kan keneka sanfla surunandun kuma chama ani nyoron sama sama ko fu sirira akura senegal marabaro ani diena fuluko nyanabo chakeda ba fmi benkan soro o benkan bina ke sababu ye tonka dollar wari milliard flani ko nyorona jurudun senegal jamanada awakli bara minye basiru jumai fai o kelin ko ka fangata jamananye makoro makisala nona otuye makisal naka marabaga jekulu jalaki jurudu ndoko kura ani jamana yere ka soroko gbele ya ko chama otu kera sababu ye yere ka fonyon ko bla toni ni senegal marabaro ani fmi ke fo fmi tu aka demedi sonsori jamana ima nga manyoko ya surunando ani nyonye ni bara nyonya chama ko benkan sorora nga o benkan bito laidura folo fo baro bitanye senegal marabaro ka chidon ani ton yere ka chidon ni nyonche wa ton ka yereba natara fana li abina sementi ya krenkreniera ni dollar wari miliar fla ni coin kan kadi senegal ma walima amankan kadi nga kabini kele senegal marabaka ubiko sewa ni benka insoroli kura minye senegal marabaka jekuluka kumalasela ya akoko la idu mintarati abina ke sababu ye ka senegal kasoroko gwele ya chama de lanyanabo yala au lamebaka obako bla mnanjuman kono nega jurusra flenye plus 221 76 644 12 79 auka bi nyiningali obina jabi soroko dombaga modibo mau makawlu fe kabo mali jamanana amansensen kase Burkina Faso nufu sanuye akanuka nyiningali tengwana bika keneka amanga nyiningali la menyani anka modibo makawlu bisimla afleni
11: maisha no yini kando le wone fene sijen kaya me ko se dollar war milliard fla ni doni kwa u men se bawari milliard bakele ani doni luma metena sisana bu sarajul wa sarajulli ni juru dona jamana ona te na bu sarabu sarajul epi san savan konnana le senegal na sega moni mule ke kasega donosoro kasega warin sara walma jamana de on le bona warin sara
8: Modibo mau makalu ini nyantuma.
12: Aba ani nyantuma maisanko.
8: Ani basi tira.
12: Basi fo ite nambi fo ki baraka nyongon fo kan la membra oube fo.
8: Foli diaranye, yanga wele jabia diaranye, ibiseka mu, fo nufu sanu kanye ngalina, nufu sanu mu ima famya li doke, akafora, sansa bale dira Senegal marabaroma, yasa ukaseka juru insara.
12: Aywa, me ambal make fo Mr. Sanu, meseka mi fo kuma nyonya de anye fora chuka amina, kuma nyonya de be Senegal nye mau, ani Fonds Monetaire International no ikinye waso badwe o nye mau ni nyonche wala sa Senegal beseka warsoro chuka amina kasika kamusa ka uka aferema kafoko warte Senegal bolo Senegal jamana bolo abe ben ikan be Senegal jamana de ni FMI che Fonds Monetaire International. Bon donc jamana dun sentala de abe jamana Senegal jamana nyemaw. Donc ministère des finances menume jamana nafolo mara ulu debe ni manyoyana ni FMI parce ni warin ben kami sorona wari benadi ministère des finances de ma ale debe jamana ka tobande ba kuna ale debe musaka uke sorofana bena ale debe ka tobande ba kono sale un pepe sara ale debe Donc gelea do di bien bibi na Senegal kono bien vrai que taji bora gazi bora mais juru niata kika sarabi bon juru fana niata tonon de ba asante tonon yin abefo de mako service de la dette bon et Senegal ministre nyema mime na foloko kuma
8: ayi
12: fo ko pek diba ayi fo ko septembre kalo kle folo di samba flani mwan woro ko e jamana be soro soro teke kemekme sarala ko mwan duru eta duru saratla ah no kera kemekme sarala bi wulum lan duru de be jamana ka musaka u be kama la kana bola tenea bola nga fa bola ape donc o te bolije donc si dans Senegal mo be war kwa de la minde abse ka mi para aka soroka ta se ka musaka nunke na ba sara don doni. Donc au wari inde bena dollar milliard bas dollar milliard fla ani million keme fla ma noy c'est pas milliard bakeli keme keme ani disabani na ni sabina ni sabai
8: ngasi sa la me baga chama bika oyere nyinga yala juru koron ko blara bolo jumanka yala kura mai bina fara koron mai kanwa ako kera chukodi
12: non a be de je termine Mia jetemine Senegal nyema o benkan nkera papa juruin bede tu madadon juruin bede bena dadon sisan barsa ni bana kumbeka sani bana frake donc gelea menu dona jurun muntarana a nyeberebere tu madon fo bara o kako o kanko o lube nyedon folo men na fora koko o pema kono musaka o beke jongodori ema famia anga pamoja sana kuni ya sanfla di Senegal ni FMI bini kwa manuwa la benka maso donk nye kubara dumane benka soro la warkura bina di Senegal ma Senegal guvernuwa bina lafya Senegal bina lafya me juruin abe jate mine de jamanaka soro dafe abe formi ma sustainability de la dette juru bila ni ichorona juru la ni juru bunyana kujugu ibe choroni ibe turoni na foreka juru sara ibe deseka juru sara ambo o kololo de konona sta parce que mrodo ka juru be oluma seka sara folo o korote ko Senegal desera ka juru sara de na amma mrodo be amma seka nunu sara folo o de la beka fere nyini sisa ko okumbe juru nunbe no luma sara oluka seka sara nunbe sena olufana ka seka sara wala sa Senegal ka atoko duman soro
8: mo toko duman soro nyingali tengo na na ka chaya ka bala me fo la me bako fe san bi ka keneka oko obi fe ka mi fam ya fo nyon kontu be oni Senegal marabako ni FMI ke juru koroka ako si san yala minye buba ture ka nyingali lo ka bo Senegal jamana na yere ako si san yala Senegal marabako ye lana ya juma le jira FMI ra osona ka juru dora
12: me anga prepare la tike ka foko Senegal nyemao kwa munu nana fangala noe paste fwe olu ni nalien fangala olu ere de koko ka ninko inseke seke ko olu ma ko min sebe neme mimbo olu nye koro ko olu madala ni juru nye oye ko olu nye na juru ka chanoe bara jira Senegal chake daro de ma kwa inspection de finan ode bara koloke apre ajira cour de compte ma ufana yaka barake apre ajina cabinet mazarma forvis mazarma donc chakeda saba olu pere ye barake Senegal nye mawde anye nime efe mima mkoshima na po Senegal ye aye minyanyini Senegal nye makuwa ude ye anye nini ka anye don ta seke seke like juru jumembe Senegal la preprele la tike o barade nana se nima nase ni Senegal nye mawo tu nye tuwa kampitake atinten adon si sa atmen abe don dono la mais si santé mais olu de anye ni kanye don donc anye sorole si sa ou ye pouma nyo kanya ke jurun moun bese ka sara chuka amna wala sa Senegal bese ka ayere soro chuka amna
8: ufam yere ni che jabi nubera ebi toni anye ambi taga kai mali jamana na karabana ye anla soro karabana abi choko di
13: abda jere folu la ba muru mo mo kalu fokus ba ko se ba ka wala wala lula
8: atlo bira ida ika klina na ka nyin jabi la bambita srakelin ka eko ministre nyaima kura min sigra Senegal kuna ni oye chek dibaye ko soro ko domba ga jolendo wa ale le kera sababu ye ni ben kan sorora e Senegal ni FMI ke
13: ko se ba ngo ti amwa ba basul jumay jaxel fay fo flo parce que ale le kera entraîneur nyuma e ka bolontana do la bo ka dodu tan dumay ni bolontana la bo kado do no la na ci dunduro bolontana to soro entraîneur to soro do anya yi dubere be Senegal politique dankana e dumay faye ministry falen min ga o de kera sababu ye ka Sénégal ni FM ben a ko komi mo mo tun me olu tun tu ka baranya do ko suba nga jetemina wala an jetemina fola min ga o yoyi bo an jetemina fola min ga o ye Ousmane Sonko yere ga problem tu me Sénégal ku donc bi o problem de wulla ko Sénégal ku na dumay fay ni FM ni ko fam mais
8: ndaga juro murutira ni Abdoulaye Karamana ki amaji ge ka foko amana sigi ka la sura mito malila mariko ini yantuma ko ni basitira
14: tani mani claire ati na bogo ben incle
8: ini ke yanga wole jabia jaranye ko elefe Senegal marabako ye fam yali damali lo soro yani o kase ka juro yin soro nam
14: ko sobe awo hakli wala u kumba namu mo ya fam ya sasa ka foko ulutina se ka nyesro ka maral fereula ko fo uka so ma no de kata djuta djien wari bombo bulo hal ni tinya fa yana wati temeno na ko lu magoti na se oma kubna Senegal ire ka joli na fo kubno yini Senegal jamana ko ni awat na nyaira ka fo ko ko ka gile ya ko ka gile ko sebe u ya fo mi afana ka fo ko ja jamana ire ka wakanu ngono ko war muguti dai kani la yidu min ta fa ngini wakati fa ko ni na fa ngana ke bi ta war ngini war bombo bulo war tibu bulo kani ga la yidu ko mbo asrafe u ya fo mi afana ku tumi ire manja kan fo na ko jamana do mi fa ka bo ukalama kukanga koreke we have from yafana ka boko Senegal big gelem ngono sa ko fere foji tse ka sorola fuka ta wari juruta ni wari bomba numulo wala sa ka se ka Senegal ka se boda di uma ko chenmando abi on era dalena la fana ko chenmando ka tumini ga mugo wole ni re ka nye fo chukwe alere on sisanga kuma ka ka foko awoko ni da ke chukwe foka fo benyana ka foko jamano tse ka bonno wala se fuka juruta ga juruta li gele e mu yo na ya ta kumi ga ma aya dola akana ke fin de akata ere ro do dufa kono ka dugu kare jamana de ona no on bulu ko chenmando ha ni ahro bina ja ale bi ka ko ale ko ko fo nye fo li ka ke ko duru ni re sorola chukodi ani abina sara chukodi ama famia le ke ka bo mona mbito ka vote ko ko dugutigi koro ko ti dugu nyalen fe e ko anta le ka kuma re bloko na sabu ale re tumbe marabaga jeguli nyemo yala sankama anya ye ka ba masika fere foshi soro ani ni wari bomba nunu ngo ale tale wati kunguru ni ngono ma mino na kana no na bla anya ye ka fo wona na ni jabi do jabi mi se ka to Senegal li jamana do mi la tia sino ombo lo ko nyumando bebe juruta jamana bebe juruta wa hale an re muni jago kala mi juruta chake dati bu be juruta wa ni jurira de bi ke sababu ka mabbo no wala wa jurubi do danaya mo ga jurubi do mo wala mo mi se ka sara an woni mbulu ko chenman do wa an ya yini nyenyuma ni
8: ni ngi fam ya sene Ousmane Sonko alni mata to ma ya jala ki doni ka to ministre nyama yara yala ama baranye bla do ke ya sa ni ni mi jabi mi soro rabi aka se ka sira soro wa ni ya jati mena sheka diva alefana sera aye asera marabaga jakulu nyama yara ma mete yala wakati kuru ina akele no sera ka barak do baran beke ko baranye bla do to makonga ke yana kana wa
14: bo an bulu Ousmane Sonko Allah hala ku mi ya tumi mu ke dugudun dugula na bina mu fo de tumi ka ale ka baraw gele ya bulu sabo ani an bak mbado ka foka ni FM mo ko tumi sigi ka fo la ga wala sa wari ka se ka so nga na le bola ale bina mu fo jamana de wi we ka fa mo ko tuna mi se an yere koro bon an no mbado ka fo ni organisation ba mu te son um donc an ba foka tumi ka baraka ko ma arat mi ka baram ga arat mi ka chi o de kama le ta ndron jona feresna kasoro kasoro hala makini gele
8: abaka mariko toni anye modibo mau makalu Ousmane Sonko aboraka dantikeli ke mi kuna foli charlin ko ko FMI ni Senegal marabako ye benkan soro ati ala ngini mi nge benkan ye akada keneka wajuru nyere abisara abinasara chukamina beka wala wala yala ko bisika famnya chukodi ladala abidil kakete wa
12: abi dilga kete ni gele ya dona juru saralla
8: abi sara abna sara chukami na beka wala wala yala ko bi sira famnya chukodi ladala abi dilga kete wa
12: abi dilga kete ni gele ya dona juru saralla.

0: Au nikle nega kanye tan place la 600 masina ou kanye klen de be kurusa ani majana au dans ces RFI manekan sans fin.
1: Zie koné
0: ba kurubaula malila sule dugu bena jatke wale keloka bulukan masina jamana chamacha fanfe sereola duguden do selaka bulikata udafe dugula ngako mugo chama fana farala jatke wale kelofe u ratikelena jenim yaka gerente ulika bo lere dugukan tomoktu marabulula obena famya soro osoni uko ambi la Guinée politique ton FNDC ton chile nyamugo selu o dalen jalo ka kuma kan la me fore karia su woro yelikola furuba kabru dokono alemada ala ni chemina bangi nikola alni marabo ya la seko segesegalu benake RFI francis kan folo kapi mo wolelen kudu amba dabo ni lakana ko yeda kuna malila sule dugu bina jatike wali keloka bulukan septembre kalo kle folo jatike wali kelo bina sule dugu kan jamana chama cha fana masina segu marakono seria soroleuna dugu dendo selaka bulikata u dafe dugula ngako mo chama fala jatike wali kelo fe kumba kanute binkani jatike krenkrene mado folo ni wati
2: Aizie fosi san sule binkani jate krenkrene madon folo nga seria do ye aira ko sule binkani barka bugena ko sebe anyi seri mi lasro o ko jate wale kalo bina sule ka ukan septem kalu kli folo soufe kuna na moto ani moblu chamana kuye moko chama faga dugin kono nga anka seri ba a 70 ko msuni demseni do sera kala kisi ko lu chama sera ka buli kata u kalfa dafe dugu do la kafra ukan ko chedo fene sera ka buli zi o seri kele meklaka adaka ko moko faga lun su yere kelindo bolon kono kabi tarata don soufe binkani kera aniko kabi sule binkani fene kera famasi mawuli kasad kata demela se sule kauma sule kau kuye wele bla sura suma kadese nga kufuga jatika wele kalauta sura si simata demedu uma zi niya sansabaye jatika wele kalau kumba feka utike da sule duku kan masina marabolo kono nga kudugu ndozo do kumbeka ubali tarata don binkani senfe jatika wele kalau ye se sura dozo kan ninka utike da dugu nkazi
0: Inichi ni yafali nonu bela jelena ameto malila alsa jinim jatike wale kelo labana kuka grente ulika bo lere dukan tomboktu o marala jinim kuyo grete sigi lere kan salon octobre kalula okuye dugin duni na bolu be bali okuye gela chama de lase dugudouma iko baluko desew sankle nyoko gela uko sarata kamara kuma nyoko yaw de kela sababu ye jinim ka grente ngulila
3: karo kele nyoko de kera kuma nyoko yaw lazie lere la dala moho minutu mbe kuma dugudem tola jinim gati gwale kelao mali sura sinema do ani marangema do misalila tombuktu marangema ulabana ka benkan soron tenelo ne nga ala wale yali odaminera bi al misalum kuma nyoya kebaga do ka sereala rfi ko lere sira u dayelera ka ban bawo ko talike ba obe yu kandi ku bena benkan la bato benkan bala ngini jinim ka lere sira u dayele nga dugudem ni lakanati la mo kakan ka minke benkan kala ngini na nye foli jonjo make o kan sere mba fara kan ku kuma nyoya in la ngini mbora dugudem de yere fe sabu nin karula ba mbela ko baloko gelaya ni fura kali fen ko tun yu sege ko sebe malike la bolonka mombele u de dron tun be se ka don wale ma ka bolere sere mba fara kan ko jinim be ka benka in jate folo iku wati la tamin benka amenin faralen don ko tachigo de na kenekan korosili la do ka jate mine la jinim tun ye gerente in sigi lere kam njala kilikam de ko kanyesi mali surasi uni rusi ka Wagner ma minkera Afrika korye kutu mbeto ka binkani unyesi mbaga marala umayen kuka baga usunya
0: iniche ni yafali inunu umbela jelena mbili ya kalu nani tikitikie mali politiki mgo ani lafasa baga metro mutaka tal kubara tunna adama donka ake lafasa baga chama yu ka jorojira wakati udo yere kunya langini marabo fe uka fereke walasa politiki mgo mbese ka ye chugumina mali jamana kono alisa kiriso ye samu wanka so nyangili bi kolonel koro alfa ya sangare kan bi alamsa nomle likun falena kake bembembe ye kokan ka nyeshi jamana ka basigima jigina kritikila yere kunya la nyine ko fali kaso kadakan o wakati akunjala kilendo jamfadela
4: RFI
0: bia san sabaye e bia kle sabaye sa Nigeria kuna fundila Musa Kaka Kubarea tununa kuna fundila ka la fasali tomba RSF yaka jorojira Sarawania jabrani so nyamodo ani RFI ka nyame la sigden e katrasse fosan bafla ni mwani sabah wati ma tenedon temelende la abola barakero la kakunda akasoka akubara tuna osra de kan wale mbika kuna fundilen sumo na baranyo joro kosebe RSF ka la sigden fana kundo Niger o jeklun ye wele bla marabouma o ka segasegali telemo dayele ne tununi wale nka dantigali sebe do kono an bokande ye RSF kuna fondi ko nyamogo baye an ka ka nyafolu la meñu ko fe
4: À ce stade, justement, on ne sait pas grand-chose. Et c'est.
5: Ambe watimi ikosisan. Ante kibaru ya fosi de kalama akakola wa uere de beka njoro. Akoni nyama tunendo. Bau nyama daka kabinte nendo mulada. Na tunkan kataka su niki ikosi ginkana akakuna funi disola uduku saje sokoma. Nga abara nyoko maye uko. Uere de yulu ni ambele jele joro kunye. Sabula uya njoro doi. Ni watina. Anta don atununa lahalea kele minkono. Kumate akunjonjoma. Walima, Musa Kaka erebe seka soro yoromina. Anto don. Ajele ndu kopolitiki ko basiki balia mimbe Niger nint le labona o be do fara kumbo anga jorokan kuna foni dilen kunka Musa Kaka ye kuna foni dilanganai sarawiya kuma so ana jabarani so nyemogo badu wa kuna foni dilado min lakodone do kosobe tokotigi dum wa ka san yirika baraw ya kenye do maganganai madu min lakodone bado bi Niger ani akoka bibina anga wole wele madakan be nyesi jamana marabaka o de ma folo yasa uka seka seka lu dele ni nyematunulika ani asorola la hala minun kono ambolo o min bolim be joroko feni wati
4: cette disparition qui nous paraît à ce stade inquiétante.
0: RSF kunafoniko nyamogoba an bokandeka kumakomba elemana Musa alu kulubal lefe. Nigero jamala kono alisa fasodun tolaton doye demenyoya wulika jo badoke kunu nyamiani marablu wera kono ala nyine kuye kuka demenyoya jira surasula doko kunfrache murutili wale kofe umikela surasi dofe okunu kleina marabaw ye keleke mine chama jira furba jabrani sola kulu sela ko mine murutili wale kela nonuna Niger kerefe Algérie bena surasi dagado yelema chenche kungula tan azruf kake kasuye ubena nyanamini fin barakela belebelo blakata okono ni la selikela kunu arabadu de la jamana nyamoya soufe uma wala wala li fosi wreke kafra ukan la Guinée jamana kono ankubeka fo oyé e bakru bawla e joro ni yere nyininka be mogola alisa fore karia su woro yelikula utkalo kle mwani nanina furuba kabru dokono osukube la la gelene kono doko kun kle a ko kofe marabo ya jira ko segesegalu be e boloda wala sa ako chenka do yala obe mogo aklisiwa la Guinée fangasina a politique ton chili UFDG nyamogo ani ministre nyamogo koro selu dalen jalu ya jira kale dalinte ula anka ere lame
6: ça me rassure pas dans la mesure
7: ate hakili sigi ko sababu kenin te asien foloye ni nyon la halaya kake mina segesegili sebelamon tun kakanka boloda wasaka ko yamaru ya bahaw na ke bahaw don bawo mogo fahaw kera mogo jago la tununa wao ko betun la sera digina kititigelama sharia fanam tunya la iduta ko segesegilu tumbela ke nga halisa amma kuna funi fusi soro ko la bi o jago la tunuli nyon tani flani ko de kenaka sifiu jamana deun minun la tunura nga halisa amma jabi soro an kana nyine fana kuni furuba kabru dinga yera kale ya sorasi daga de kerefe yemi for special sorasi krenkrene unde bakono an yalla nyini sege sege luka ke nga ko tamasien flow ban la sira bawo u klara ka shunu nun la don tuguni dinga kono kasro ma la nyini fana kamoron nun kelen kelen la ko don fana jonde tundo ola chiela jigia fosi de ta ko la bile
6: despar par rapport a sa
0: la Guinée fanga sina politique ton chilien UFD je nyamogo ani ministre nyamogo koro selu dalen jalo de kunye RFI Francis Kanfoloka bi mogo welele akakuma ko baye mana sajo o duku de defe bien fon refe États-Unis ni Iran tala nyenuka mugutulu ye nyogo kan ko kura bi alamsa Iran ka mugujugudo sela États-Unis ka daga munube Kuwait ani Emirat Arab Uni farkulu nyanaje ke barola gana tulantan kulu ye dofra o ka tulantan kulu de ke karamogo ka benkan se benkan Carlos Quiroz de kodo ale de kun sugandi la coupe du monde nyekorla la o nyongon dampay kenekan gana ku 16e de finale strasro o benkan ku kunchela nyongon dampay ko fe kunu tolanta ko nyana bo jeklu ya la siklu ye benkan do resro ni portugal ay jamana de ni nyani benkan la kuralite ke roso ku ya chari akabololo srau kan wati tebelo na kali ye barabla o de ko fe e ko nyongo ya o ke la fo benkan kura resro la o ni che on la melila nono de ku en bloka la se awma sangata dala ni ka nyeta flaka mande jamono konna la maymuna sanwe danse
8: ziya bi chokodi
0: munde be dakuna
8: ami kuma senegal ani fmi ka ben cancer league
0: ato wala wala
8: sansan
9: kuma be awbulu
10: mai sanugo
8: teri la me bro koni basiti yawra amba fo kawal ni mandon o soxoleno rfi mandin kan lokan aw danse aw yere tokola jem kan keneka sanfla surunandun kuma chama ani nyoron sama sama ko fu sirira akura senegal marabago ani diena fuloko nyanabo chakeda ba fmi benkan soro o benkan imbina ke sababu ye toinka dollar wari milliard flaniko nyorona jurudun senegal jamanada awakli bara minye basiru jomay fay o kelinko ka fangata jamananye makoro makisala nona otuye makisal naka marabaga jekulu jalaki jurudu ndoko kura ani jamana yere ka soroko gbele ya ko chama otukera sababu ye yere ka fonyon ko bla tonini senegal marabago ani fmi ke fo fmi tu academy di sonsori jamana ima nga manyoya surunando ani nyonye ni baranyonya chama ko benkan sorora nga o benkan bito laidura folo fo baro bitanye senegal marabago ka chidon ani ton yere ka chidon ni nyonche wa ton ka la ba natara fana li abina sementi ya krenkreniera ni dollar wari miliar fla ni coin kan kadi Senegal ma walima amankan kadi nga kabini kele Senegal marabaka ubiko sewa ni benkain sorolikura minye Senegal marabaka jekuluka kumalasela ya akoko la idu mintarati abina ke sababu ye ka Senegal ka soroko gwele ya chama de lanyanabo yala au la mebaka obako bla mananjuman kono negajuru srafle niye plus 221 76 644 12 79 au ka bi ngali obina jabi soroko dombaga modibo mau makawlu fe kabo mali jamanana amansense kase Burkina Faso nufu sanuye akanuka ngali tengwana bika keneka amanga ngali la menyani anka modibo makawlu bismillah afleni
11: Maisha ngo yini kando le wone fene sijen kaya meko se dollar war miliar fla ni doni kwa ume se bawari miliar bakele ani doni luma metena sisa na busara jul wa sara jul li ni juru dona jamana ona te na busara busara jul epi san sawan konana le Senegal na sega muni mule ke kasega tono soro kasega warin sara walma jamana deon le wona warin sara
8: Modibo mau makalu ini nyantuma.
12: Aba ani nyantuma maisanko.
8: Ani basi tira.
12: Basi fo ite nambi fo ki baraka nyongon fo kan la membra oube fo.
8: Foli diaranye yanga wele jabia diaranye ibise kamu fo nufu sanu kanyin ngali na nufu sanu mu ima famya li doke akafora sansabale dira Senegal marabagoma yasa ukaseka juru insara.
12: Aywa me ambal make fo monsieur Sanou monsieur ami fo kuma nyonya de anye fora tuka amna manyonya de best Senegal nye mau ani fond monétaire international no nye warso badoy o nye mau ni nyonche wala sa Senegal de seka warso tuka amna kasika ka mustaka uka aferema ka foko warte Senegal bolo Senegal jamana bolo abe ben kain de Senegal jamana de ni FMI che Fonds Monétaire International. Bon donc jamana dun sentala de abe jamana Senegal jamana nyemaw. Donc ministère des Finances menume jamana na folomara ulu de be ni manyoyana ni FMI parce que ni warin ben kami sorona wari benadi ministère des Finances de ma ale de be jamana ka bogande ba kuna ale de be musaka uke sorofana bena ale de ka bogande ba kono sale un pepe sara ale de Donc gelea do di bien bibi na Senegal kono bien vrai que taji bora gazi bora mais juru niata kika saradi bon juru fana niata tonon de ba asante oh tonon yin abefo de mako service de la dette bon et Senegal ministre nyema mime na folo kokuma
8: ay ni
12: fo ko pek diba ay ni fo ko septembre kalo kli folo bi samba flani mwan woro ko e jamana be soro soro tete kemek mesara la ko mwan duru eta juru sarat la ah no kera me kemek mesara la bi wulum la duru de be jamana ka musaka u be kama la kana bola kene a bola bunga fa bola a pe donc ote bolje donc si dans Senegal mo be war war quoi de la minde abse ka mi para aka soro kan ta se ka musaka nunke na ba sara don doni. Donc au warin de bena dollar milliards bas dollar milliards là ani million que mes flamands noé c'est pas milliard bakeli que mes ani disavani ni binan ni sabai
8: ngasi sa la me bagachama bika oyerenye nga yala juru koron ko blara bolo jumanka yala kura mai bina fara koron mai kanwa ako kera chukodi
12: non a bele be jetemine miya jetemine Senegal nyema o benkan ni kera papa juru in bede tu madadon juru in bede bena dadon 600 barsa ni bana kumbeka sa ni bana frake donc gelea menu duna juru menu tarana a nyeberebere tu madon pou bara o kako o kanko o lube nye don folo men na fola koko o pema kono msaka ube ke jongo dori ima famia anga pamoja fana kuni ya sanfla de Senegal ni FMI de nyoko kumani wayala benka masoro donc nye kubara dumane benka soro la warukura bina di Senegal ma Senegal guvernuma bina lafya Senegal o bina lafya me juru in abe jate mine de jamanaka soro dafe abe formi ma sustainability de la dette juru bila ni ichorona juru la ni juru bunyana kujugu kibe choroni ibe turonde na foreka juru sara ibe deseka juru sara ambo o kololo de konana sa parsa mgodo ka juru be oluma seka sara folo o korote ko Senegal desera ka juru sara de na amas mgodo be amaseka nunu sara folo o de la beka fereny ni sisa ko okumbe juru numbe no luma sara oluka seka sara numbe sena olufana ka seka sara wala sa Senegal ka atrodman soro mo
8: atrodman soro e nyingali tenguna na ka chaya ka bola me fo la me bako fe san bika keneka oko obi fera mi fam ya fonyo rencontre be oni Senegal marabako ni FMI ke juru koroka ako sisan yala minge buba ture ka nyingali lo ka bo Senegal jamana na yere ako sisan yala Senegal marabako ye lana ya juma le gira FMI ra o sona ka juru dura
12: me e anga nyefoka anga nyefo anga prepre la tike ka foko Senegal nyemao kwa munu nana fangala noi paste fuye olu ni nali fangala olu ere de koko ka ni ko insege sege ko lu ma ko min sebe ne me min bolu nye koro ko olu madala ni juru nye oye ko olu nyana juru ka chanoye ah bara jira Senegal chakedaro de ma ko inspection de finan ode bara poloke apre ajira cour de compte ma ufana yaka barake apre ajina kabine mazarma forvis mazarma donc chakeda saba olu pere ye barake Senegal nye maude anye nime efe mima mko shima na po Senegal ye aye minye nye Senegal nye makuwa ude ye anye nye ka anye don ta seke seke like juru jumembe Senegal la prepre ka prepre la tike ubara di nana se mima nase ni Senegal nye mwa utu nye tuwa kampiteke atinte na don si sa abena abedon do nola mais si santé mais au lieu de gagner ni gagner donc gagner sur les si ça veut pour moi nyonya que durun mon be ça sera tu amna voilà ça Sénégal de ça hier sur tu amna
8: o famire ni che jabin bera bitoni anye ambi taga kai mali jamana na karabana ye Allah sura karabana bi chogodi
13: abda jere folu la mo ro mo makalu fokus ko so ba ka wala wala lula
8: atlo bira ida ika klina na ka nyin jabi la bambita srakelinka eko ministre nyi makura mi sigra Senegal kuna ni oye chek dibaye ko soro ko dombaga jolendo wa ale le kera sababu ye ni benkan sorora e Senegal ni FMI ke
13: ko so ba on ko ti am ba basul juma yi jaxel fay fo flo paske ale le kera entraîneur nyuma e ka bolontana do labo ka dodu tan ma ni bolontana labo kado do no la na chil dundoro bolondara to ko soro antrener to ko soro do anya yi do be Senegal politique dankana e dumay faye ministry falen min gaude kera sababu ye ka Senegal ni FM ben abu komi mo amunu tumé lu kintu ka baranya do ko so banga jete min wala an jete min fola min ge oyoyi bo an jete min fola min ge oyoyi Ousmane Sonko yere ga fola mu tumé Senegal ku donc bi o problème de wulla ko Senegal ku na jumaay fay ni FM ni ko fam mais
8: ndaga jurumu rutira ni Abdoulaye Karabana ci amaji ge ka foko amana sigi ka la sura mito malila mariko ini yantuma kon ba sitira
14: tani mani kle yaratina mabako ben kle
8: ini ke yanga wole jabya jaranye iko elefe Senegal marabako ye fam yali damali lo soro yani okaseka juruin soro nam
14: ko sobe awo hakli bala ukum bana mu mo ya fam ya sisa ka foko ulutina seka nyefro kam maral fereula ko fo ukaso manu de kata juta jien wari bombo bulo halin tin ya fayina wati temelo na ko lumo gutina se oma kubna Senegal ere ka jolin na fulu kubno yini Senegal jamana ko ni awat na nya ira ka fo ko ko ka gile ko ka gile ko sebe wi ya fami ya fana ka fo ko ja jamana ere ka waga nungo na ko wari mu guti dai kani la yidu min ta faga yini wakati fa ko ni na faga na kibi ta wari yini wari bombo bulo wari tibu bulo kani ga la yidu ko mbo asrafe wi ya fami ya fana ku tumi yere manja kan fo na ko jamana do mi ka bo ukalama kukanga koreke wia fami ya fana kwa kwa Senegal bi gelea mungu nasa kwa fere foshi tiseka sora la fuka ta wari juruta ni wari bomba numulo wala sa kaseka Senegal kasee boda di uma kwa chanyumando adi anere dale nala fana kwa chanyumando katumini ika mungu wole nere ka nye fo chukwe alire an sinzanga kumaka kafoko awakone lea ke chukwe foka fo benyena kafoko jamano tiseka bono wala siu fuka juruta nga juruta liye gelea emu yewe na ya takumi nga ma aya dola akana ke fende akata aere soro do dufa kona ka jugu kari jamana deona dina ambulu kwa chanyumando la hali ya horo binaja alebe ka kwa aleko kufo nye fo li kake kwa juru nye soro la chukwe di ali abina sara chukwe di ame fami yali keka vokoba mwana mbito ka vote kwa yuko dukutiki koro kwa ti dugu nyalemfe eko anta aleka kuma ere blo kona sabu ale ere tumbe marabaka jeguli nye mwana yala sankama anya yi kapa amaseka fere foshi soro ani ni wari bomba nunu nyo kende ale tale wati kunguru ni mwana mwana mwana kana nona bla anya yi kapa wena nani jabi dowe jabi mwiseka tuwe Senegali jamana dome la tia sino ambulo konyumando bebe juruta jamana bebe juruta wa hale anwere mune jago kala wa ame juruta chake datiku be juruta wa ni juru ira debike sababu yeka mabo no wala wa jurubi do danaya mogo da jurubi do mogo la mu se ka saran an woni mbulu ko chenyman do wa an ya yini nyenyman yi
8: na ni ngi fam ya sene e Ousmane Sonko al ni mata to ma ya jala ki doni ka to ministre nyema yara yala ama baranye bla do ke ya sa ni mi jabi mi soro rabi akase ka sira soro wa ni ya jati mena sheka diva alefana sera aye asera marabaga jakulu nyema yara ama mete yala wakati kuru ina akele no sera ka barak do baran beke ko baranye bla do tu makonga ke yana kanawa
14: bo ambulo Ousmane Sonko kala halak mi miya tu mi mu ke dugudun dugula na bina mu fo de tu mi ka ale ka baraw gele ya bulo sabo ani ambak mbado ka faka ni FM mo ko tu mi sigi ka fola ga wala sa wari ka se ka soronga na le bola ale bina mu fo jamana dewi we ka fa mo ko tu na mi se anyere koro bo andu mbado ka fo ni organisation ba mi tison o ma donga amba faka tu mi ka baraye ko ma ara tu mi ka baram ga ara tu mi ka chin o de kama le ta ndron jona feresna kasoro hala makini gele
8: abaka mariko toni anye modibo mau makalu Ousmane Sonko aboraka dantikeli ke mi kuna foli charlin ko ko FMI ni Senegal marabago ye benkan soro ati ala ngini mi nge benkan ye akada keneka wajuru nyere abisara abnasara chukamina beka wala yala ko bi se ka famnya chugo di ladala abidil kakete wa
12: abe dilga kete ni gelea dona juru saralla demede benyini bon Senegal nyema uye barake tukayamna uri ya aketukwe me nyanye fo kumanyo kwa nye sanflata barta gelea utumbala anye fora tukayamna Senegal ministri nyema koro ale tumajena aye pe umbeseka wala tukayamna wala sa fereka surala abe kake tukayamna ta nabe fama kwa restructuration restructuration oye kafo ko juruma se ka sara anga sere nyina la ab se ka sara tuka amna ani jamana abe se ka nuka jamana bulu tuka amna wala sa ka se ka musaka nu fe jurun nu sara ka se ka musaka uke jamana dungye bon se kne dibati me atme gouvernement na de ministre de finance nu me se ka sara tuka amna ani jamana abe se ka nuka jamana bulu tuka amna wala sa ka se ka musaka nu fe jurun nu sara ka se ka musaka uke jamana dungye

0: Alouni Ngura, Altulube, Erifidela, Nege Kanyeta, Anivolombla, Osela Bamoko, Kanyeta Nikonoto, Be Paris, Francis Fabala.
1: Bintou Sissé.
0: Malila Samugan Kaso Nyangili de Dara, Colonel Alpha Yaya Sangare ka bi kitisofe, gendarme Kronye Menena ka bla kasola kabini samba flani mugan ani nani ya mars kalola atunja lakilindu jamana jamfali de la ngabi ejalakili kumfalena ani ka samugan kaso da akun Algérie bena kaso bon krenkrene do blessing ka kanruf chenchen kungola nyana minima fe barakela baw bena bla ka ta o kaso bon nyinde kono ni la sedike la kunu arabadu jamana nyemu kwa ya sofe seneke la batan aninkilin de be bode bonena unina nyina sankono barama fin jugu koson keme nani fanam banana o sababu kile nyina barama fin jatimine chekeda deye ni la sedike jatimine sebendo kono okunu obismila akokorala Samuga nyangili ore dala Colonel Koro Alpha Yaya Sangare kun Mali bololokan wale jugu keli kitisofe bi alamisa ninya sanflaye Alpha Yaya Sangare minena marabaka ufe kaye gafe do seben jatige wale kela ukan ominkono atunye Mali marabaka ujalaki kuma segesegelike surasi uka fahali do ukula minu manke ni saria ye kuma kanute Colonel Koro nyinka jalakili kun falena
2: Follow bintu akunja la kilendo janfande la ngani kirin sinfe Colonel Koro Alpha Yaya Sangare ka jalakil kumfalina ka kebembe beyi kwa kankanye si jamana ka basigima nga kakoni kirin jabinye doko kuntemene ankoro jigina kilitika la kunyo fagali la nyini de fagali nyangili de la nyini akunka ba ukai jamana janfa kasoro nyasa mbina ni aniwarai fagali nyangili ma lawali ya mali jamana kono kabini amnedo mfuka na kiri jabi bolila Colonel Koro nye aka jalakil kumbe soso kafra oka bintu Alpha Yaya Sangare ka kirinkera gundula jama masika talike ala
0: kuma kanute ni mbesoro la Colonel Koro nyinka gafe do de boliko
2: Aho samba fila animu wan sabala Colonel Koro nye gafe bo ko Mali le défi du terrorisme en Afrique donatame fanga marabako do yetalike gafe mboli yerela nga odeko ubora kanko gafe fando beka sorosu jalaki fagali walula o jalaki likamu nuko koroma donendo banyaketan human rights watch fe bokele okalama Colonel Koro Alpha Yaya Sangare giena kabo sorasiala marskalo samba fila animu wan nana ablala kataka su mandadi depula kabi o jigina kritikela ya a jalaki kunafoni kolon Charlie ani nyaga mini doni sorosia kulukono nga sanfla uko kiliso labana ka jalaki kunfali kake bemebe yiko kankanye si jamana ka basiki mabintu
0: ini chenya foli ula kuma kanuti ameto malila halisa ale kibaru ya masoro biye o kalu nani tikitiki ye la fasabaka metru muntaga tal de kudu o harama de unka hake la fasabaka chama yuka jorojira odo yere tunyala nyini marabaka ufe uka fere uki ke wala sa politique moko nyimbe sekaye chogomina o mali kelemina asulay dugubina jatige wale kelaw ka bulukan atrata don septembre kalo kile folo jatige wale kelaw yi binkani nyeshi sulay duguma jamana chamanche amfana sigu marakono sere yawla duguden do sela ka buli kata u yere kalifa u dafe dugula nga ko mu ko chama fakhala jatige wale kelaw fe olu jate jonjon kilin koni mandon folon anka Serial ami ukoka.
3: Ya premia sarang ro kala na onana kata jar tran isu ta jil tare ba mugusi kene kara kene da usere utara onana dugu jale de tetar onana na muke dan asra mo do kon mora albi we kene kora wan wele daga da se kamo masira mage shuda na kana ga anga ma kram no nyur se ko ko ko ro fana de e tasma do yara de ka shuda jene ka ba angon gamana gwana ang wele bla sanga ba ada ma de shuna kana ga ko se ang ma be anga se da mo no sikara ko kan yang la ni akan ni akara chen dam se ka chen ha ro sa da ma shi ti te se ka chen ha ro na na fa mai ro ga ju ni ma de bara che bara muso bara dozo bara de fu fu era bara ai ma ban ga to bara ya net na kon me mai du ve ro ve bara ya anga se ang ma be anga se mo no sikara ko yang la ni anga ma ba na da ni ma kro de se lo chen ma shi ti ma kro de helu ma shi ali bi sama na na mo si u don do go ni anda ku ba dan na anda ku ba na no ba ka ma na ko mi ko ku la ila hi na ala ku ba do ro fo no che kra ku ni anda do
0: Seria ka nyesi sulay dugu mineli kola ajatige wale akela ofe. Lakana ko kuma halisa Nigeria moko bisaba ani wulumvla de Fatula Delta du Niger la sika kelendo nyu moko lula kutumbe ka taji petrol de sunye ni uye fin jugu toxin kasamine ako de kela u sababu ye moko chaman tunune do halisa nyin kasarako o kela bi alamisa donde la eta de River Nigeria la Nigeria jamana na Seria wala ko shifi nunu minu fatula ko lu tumbe ka nyininde akutu nyi yere dala jende sa ko ji dala ko be taji sama ka bo bato do kono sika be o bato fanana ka tumbe ka barake jelen baliya kono Niger faso de to la tondo ye wilka jodo ke kunu ku ka de men jira asora si wala ka kenyeni do ko kun franche te mene mulitili wale uye ni wilka jodo ke la nyame fabala ani marabulu wero kono o ku o kunu kele nyina marabaka uye keleke mine chama jira furuba jabrani so sanfe ko lu sela ko lu de mine murutili wale akela ni nuna Algeri kunu marabaka uko ubena kasubon kren krenen do bila 5 ans nyana minima fe jago kela ukama tanero fa marabulun asurasi daha yoro de bena yelema kakeni kasubon lakanale mbaniye ni yoro yoro kasuru mali dankela kren krenyala chenchen fanfe desert kono damfara babe na ke nin kasoboni jamana kasobon touche wala le chodukre ko la tigen nin takuni kanyana mini fin jago jago ke suguya bekele algeri jamana na
1: bintu jamana kuntigi abdella majid tebuni yere de la selinke la kanako la jere bado sin fe amanye foli chamanke kasobon kurai mo gomine to kan ga ko kuma foli doronye mo ko la siran ko sebe kada kan kasobon bina ke sahara chenchen de kan yoro mini adamadiya keli yere man no en feu funteni la femi ye kala ya ye ko degere bi se fo degere bi duru nyogon de ma nini kasobon ko ni daele la ka to yoro ina o ko ni bina ke adamala toro baye jatimne like la ka fola wa ko ka fo ko ni ko kasola dombu la ko okuma koni tena jigin ukono yere nga ni latike koni tara jamana kuntigi fe wala sa kase ka nyana minima fe on ulu jagoli kele Algeri wa odorante Abdella Majid Tebunko ko barabolo kerenkerene fana bena kafo barada kerenkerene fana bena blasing kan nyana minima fe on kele likama inafo États-Unis ka deya betugamina ka koni latike intalinye marabaka okumbi la somnunke kuma be nyana minima fe on jagoli ni utalicha yalika Algeri jamana infuruba barada mimbi nyana minima fe ko kele okoko samba flani mugani nani kono ko mogo million sabani ko kulu de kun jatira nyana minima fe nunu tabagaula fotogo werela Algeri jamana din tan duru nyon ke mesarala nyana minima fe nunu kele lisira fe utukalo temeli inkli muga anikelena marabako kunyala se ku yetegada ko kaini kilo bis sabani saban nyon kan wa ko frakise kunu tan million kele ka fo million taniko ulu fana kumbinena bintu
0: ni chenye fali ula alala isa dukri minka chani moko bishi ginyi ulude fatula kokoji sanfe ulutu nye dugu dugu tunga takala uye minu tumbe ka lanyini ka kanari guntege ka don Europe ukakurun tumbola gambi jamanandela sere ya ula wakuye kile mugan ani warofo ulu mvla deke jikan moko binani ani duru doron de selaka lakisi moko keme ani mugan ni shigin de tumbe kuru nyunkono uka lakisi wahati su duru tumbe a kurun fanankona
4: RFI
0: Muritani jamana na marabaka uye kumanyo kanyo ke kunu ni sogu ferela uye wasa ka dobo sogu songola kalu kile kono wa marabaka uka ferema da dan odroma uye jekulu do sigi baka baga maralao uka ministri ka lakuloshili kono obeja temineke baga maralao sogu ferela uka geleya uka chogomina ube na fere usoro wasa ka sika geleya nyunu nyekrotige kajaja uka bona shot
5: وبعد نقاش مستفيض
6: لجين كوفي بين كان دامادو كيرا باغا مارا ميني سيريسو ني سوغو فيرلاو كارتون ني نيغونتي افولوي كا سوغو سونغو واليا تشوغو كيلينا نوك شوت سوغو فيري يورو بيلا نيغومي ني ميسي سوغو بلارا اوغيا كورو وا سابالا ساغا سوغو بلارا اوغيا كورو وا ساباني كيمي وولون فلالا اني وبا فو سوغو ميما الفيرك وفني بلارا وا ساباني كيمي وولون فلا اوغيا كورولا ني بين كان ني واتي سوروندرون دي كوي وا abe ke kalo kelen kono ka damine a bolono bla dona saninkelaw la fasali jekulu ni marabaw bena awaleyali kolosi fere flana ye jamana mume sogo songo dantikeli segesegeli jekulu mimena bla sina ukabara bena ke ka sogo songo dantike muritani maraw kono kamara be ke sogo ya jatemne ka soro ka sogo songo dantike asabana ye fere sabatile nyinini segesegeli jekulu imi nyemoya be bagamara minisiri sobolo bena bagan fakalaw ni sogo fere law ani u barake ɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan walasa ka bɛɛ ka gɛlɛya don yaasa ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ dɔ bɔ sogosɔngɔ kan a ka se ka nɔgɔya jamanadenw ma.
0: San o san sɛnɛkɛla ba tan ni kelen de bɛ bɔnɛ u nin na sa diɲɛ kɔnɔ k'a sababu kɛ bagamanfɛn jugu ye jɛkulu min ɲɛsinnen don o ko kunna pesticide action network PAM de ye nin cari u ka jateminɛ sɛbɛn dɔ kɔnɔ wa ko mɔgɔ sɛnɛkɛla kɛmɛ nani fana bɛ bana a ko sen fɛ awasira PAM y'a jira ko Burkina jamanaden sata de cayara nin bɛɛ ta ye.
4: Jati bintu kɛmɛ sarala ko sɛnɛkɛla 84 de bɔnɛna u ni na Burkina Faso jamana na PAM ɲininikɛlaw ka fɔ la wa u b'a da kan ko dɔ be sɔn ka fara o hakɛ kan halibi ka da kan ko sɛnɛ baaraw be ka taɲɛ ni bagamafɛn jugu nunu ye halisa. PAM ɲɛma Dr Sheila Willis ka fɔ la kɛmɛ sarala sɛnɛkɛla 50 de be bana bagamafɛn jugu nunu baara sen fɛ. A b'a da kan ko o maw jako maw jate bɔ mandi ka sababu kɛ bana dɔnbaliya walima dɔgɔtɔrɔso tanya ye. O bagamafɛn jugu dɔw ye binfagalaw walima ɲɛnaminifɛnfagalaw sa. O kɔ Susan Alfman ye PAM ɲininikɛla ye ale ka fɔ la ma bananiw hakɛ cayali yɛrɛ de ye jɔrɔnankoba ye ka da kan ko saya de ka teli ka jate kɔlɔlɔw fɛ ka tɛmɛ bana kan. A bɛ taa ɲɛ ko maw man kun k'u sigi ka sɛnɛkɛlaw to nin bagamafɛn jugu farati kɔnɔ. O la a b'a laɲini danka sigi bagamafɛn jugu nunu fiyɛli la sɛnɛ hukumu kɔnɔ. PAM ka laɲini wɛrɛ ye bagamafɛn jugu nunu yɔrɔ ka lajɛya sani san 2035 cɛ i n'a fɔ jɛ tɔnba ONU ka dun ka fa bolofara FAO fɛnɛ y'a laɲini cogo min na.
0: I ni cɛ ɲɛfɔliw la aw sira a ka ni laseli de bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ye fan fɔlɔ la a fan filanan o bɛ ɲɛ ka na dɔɔni. Nege kanye tan ani murumla temena ni sanga tan ani flaye mande.
7: Bintu sise.
0: Nata wula sani doni amena hakilina wulame awye ulumini fobi kuma be awbulo keneka ambe soroka kene ni kunche ni lamini lame jimukanyi ngayini ni mbeche la silibado. Anka bi la siliba betananye lagine baro dugula kurusa marala dalamo wakatila dundun ni tamani ube fo amoko be udon moko chaman de be faranyokon kan ka kilishu fo ani dama faleu uboke jineu ni baro dugu dasriwe mamadi kaba kabokanka.
8: Anye baro le nindala mundia ni musuli ya kanka donkili la denko ni nchebede kulula kata dala mwendo nchene bondala hanka na blasali funala ubekala jembefo ni ndon nidi kakwa ndala mwenye ni salifuna sidam moldi kumla dalaka mwoshiyama ni bole chukuro inda kantala dudina urudi dudina sisedi duli refana nina udigwe ludi kana almaka si bole karingani bole fadumanye ni ulfla yoro udajinadi elaz mamudu kamara
9: jemina kilente dala mwendi di atola na dala mwendi la me tulun sebe malu yaro kaban do yidina kana langirita dalala dente menu bulu musute menu bulu chete menu bulu men la bara di awda tinye beri ni tanya yini nyanyini ni mbere tekera di yena la langiri de tala kafoko bole ye ala tranye ni mmaku ni nyara ni na sadima ni na sisedima ni na nisidima ni na wadi jate ndima
8: dala mwolun kile usuba dafe mwoldu wa bole tukudom kwa kudaba fidakadi dulda asidi alukunang duli refanandi asidi alla burfenuma kusa uldi argela si aluma mamadi keita
10: ambe mbalu trafranya na ku fidani ibana kurabatu mengoro yang ibani daganta kukula dongu ashema na kala bide mengula na idengori na na vulokodi bo tusur na mfana rabaruro ababanya silema fanye fidani ngere le kablanguna
8: nisera alla bole tukodolani ndo ndo asro jinda sabafana resini ni duli akanka alumi aro ka tosu sa aluma saran kamara lesini jiwo kuna ni ale ya di la moluma
7: gi men ke ta de tu ko da ya sila malu ari ko nya ima gi ba sori ru awudi la gi wodi ko nya ima bala ni fana li horo ma diale ni ki da kan ta la man sabadi deme
8: abra wati jambo maram ke ta ina la da la mondiani ndo ko na le ma dari ka da kan ta ni su nya ndo anen kana da kan ta la dingola
11: depuis ndo ma ni ngena la cette fois ina ne da kan de taria parce que do lu ka tara anki vere vere tena nan de ngenda kan ta na de ko rapi se den tembolo ni mo se amanta ila jabini ce que na la karam fana fe to maradi gebi
8: ni dule na la le kana da kan ta dul fana na la le kana al da kan abo ba wo ye bila le kasron al brana da kan ta no bra jibi na man yanke ta
12: taro ni nan ne kan da makasi bole karin ka bole farima na la kan so dina dina dundun bere yima ka san sa wake apre ba men sro wudisa ba men sro wudisa kan da makasi ala ya wule ka dundun bele da kan tambranad musale alele korata
8: dala mun basi baro kan men sini yoro godel don ul fan kilim be na lale kana soro alla dala monindo sana amin baro
13: baro dala mo keni jigibali di baro kalbema parce que depuis elle masoron anan ne kana ko maintrayan donc an kameni an fanan bimbala no leri c'est la femme fana profiter na nyena
8: ya la fidani sidini le kuna kunyumana
13: bon madeni mensuye la ni baro dala monte depuis an bimbala tan coutume netrayé parce que kalbaket dala ke la fo meni to molukuno donc wole ka ke fana magana nkambeni edoula mfana mbarake
8: ben kiliya ubey allah dala munne kono nay bana ki kosey kamol mawule kusa alditami albuluda jala bema
13: anye ben ke kelendi kwa parce que bana anye nala dala mono kana dala mon ke ben jamana le sumani parce que ni kele jamana kono itulon leri ditami kuna etena lona baro dala mon me baro kal tunte nala assister la parce que depuis nena la kuno nka fulale nka manika le nka etranger gbarali yani men kuma la baro kataludi moyo ke la ben o ke la
8: nyanya na ku shamani ke la albulu dala mon watila ni dala mundu mbodi la sungudun siya maya wala alikebra wati ulilam nuwe refana injala alubulu dabata wati di kawa senero ba wale tekela fujiba biduka
0: mama jika baka la siliba sisa amena wakili na undeleme awye uluminufobi kuma be awbulu kineka maimuna sanu goyo uludo tomo ufle
14: jia era sigla juru dekao o adama den shite kuitena juru taka barake me juru manata juru kakanga taka bara minke wala saki kisi juru batama juru takunye dona taula ifana katoka juru dodola meiba ya marabao chama me ube juru ta juru tena do asira odefe ude ya la gelemae
15: jume fai ye aka bara chuku yeleme nuye kaka premier ministre fale ude kera sababu ye ka benka soro ye jete mina foloye sabu kadaka premier ministre minana waruko barakela do ala ko dole no jinko no adalla ka barake bangi bola premier ministre min nobla do Ousmane Sonko de tun labeninte ani fm ka barake wodi kamani fm masaka beni fm beta kala ye ibenay ka fo senegal dernier bolé be senegal ka jinko no wodi kama fm segina tukni kana ka baranyo nyake o mi senegal ci
16: budu tan to ko djugue aka taka barake wolo ya ko djuguma yoroni nte jamana chite minti juruta ala ni ko bi barake ni yere ka jamana ka nafaye a maisa no goti se ka tanyere mem ni ay jamana ba mun ta da fleno bebe djugule ta se ka ka baraburu dan no yu laidu jamana do fa ko bara maisa no go juruta to ko djuguyo me ka juruta ka la ka ta atlant la ni ka gouvernement mo woni nyokonche ka wardum meni juruta la nasra ka barake siyan wara ne asara wakati sireba asara ka shoka do wara ka tukunu loko nufa wei jamara ka nyataka niyo
17: nako nbe minfo anga jamana famaye aika jija barala aika moho laje kusuwe chake dao moho minbe no ni wabiga fangabona barake moho minbe franchere dao la ne wari bitimi ulo asira ufe purike wari ukasi usiyoro la wala sa wari ukasi usiyoro la ay waka jamana bo jurutama wakati be neko niyam na ne kilima benyaka akilnadu fanta jamana te jamana minko neko wajibika jamana kono bo ebi petrol bo umwasi fengere ube no munu shito uli
18: Bintou Sissé
0: kuma hakili jigi anga kunafuni ndi kene nyimba kuruba daula malila akitiso ye samugan kaso nyangili de da a colonel alpha ya ya sangare kan gendarme kroni minena kabla kasola kabini samba flani muga aninani mars kalola atunjala kilindo jamana jamfani de la ngabi e jala kilikum falena aninka samuga bi aka a senekela bata aninkilin de bonena unina nyina sankono bagama fin jugu koson akemenani afana banana o ko senfe amekene nyunkunche sisa ni lamini lame jimukanyi oyetalike COP 17 la jere de kan baba wataraka sangata jimukando a Cheikh Bamba Diop de teke tumenege jurula au kambe
18: anka lamini lame
0: baba watara
19: sanu boko jugu forokura binin da mateme kungo jeni tu tigali ka fara wati yelema yere kan wala o fleni nye minu mese ka ke jasaba buye dien kono jete mnekelo ka fola o minja kololo bese dugu kolo tari miliari binani aninduruma jate ula dien kono COP 17 sur la desertification la jeba yere tumbe sena o kokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegi na mongoli ka ufeyi akuncha wakati latika chama nitara minu ndoye musaka koi ye wasaka jakele fokataka se sene chokoya kroma wasaka dugukolo mankaranka bo jauma anka bi ye lamini lame jemukan babu bena sinsin ofere laban yere de kan wasanka kuma okan anye wule bla sene yirwa chakeda mokuma kabo mali jamana la mokwelelen folo ye bubu jawara ye chakeda nyemaba anaka barake nyokon aseto kulubali debe nyokon fe kenen kono fana ambena lame baka do fela lame jaka farafina gunkan au ninche wa au danse ni auka lamini lame jemukan kenesikitoy RFI lame bago danse kokura au mafili au be lamini lame jamukan kenade kan anka bi babu bena boli ijade kan anka mogo welele unkoni me ambolo kaban yani anka kumaduma amena lame baga dao fela lame minu nya latika kudadun anka bi babu la anko lame
20: ko bi ameta ja kongo nyungu be dona anta jamana ona adama deon bi adama deon yerga tabulu lebe nani ja ko juguyan ye ani bimfakala minu be namba keka bara kenaye ale lebe kongo yere faka foka ban ani foroba tige tige minu be ka kungo ban yere koni ne ko nga aklinatara o ye bin fagalan nu ye sawla nale kera ka barake yoro yoro abo yoro fagale ni ga jata mine ga anka mali jamana nu nu nay ani sahel jamana nu nu nay bin nyan man konte boy ale kon du golo faga nyan man tara game yan koni tu konan yan koni anu fe yan koni feminga kungo yere ba yan koni o ye somo yirni o somo turni ale ka kungo yere ban pep ka sen ga yoro ni biga mara yoron beba
21: yoro minu yere be blako fore classé ambo chama yo ngolu nyamugo nu lebe beni moko yo bidonga yiru tigetige oluba ataka temana ye fore classé ye iba ye kanema no proper ye kadime ne dona chama chera eti yiri yo
22: a chama che be kanale muna na noye
19: nitunye lama baka do wakilina ye kabo farafina jamano ukono anka bi e baroka anka mogo welelun olube kumaso kono kaban bubu jawara ini yantuma
23: amba ini yantuma
19: yanga wele jabi RFI sanfe ami fola ko sebe ini che
23: merci yeren che
19: mogo welele flana aleje asetu kulubaliye ale fana be e barake senayiru wa chakedaina asetu kulubali ini yantuma
24: mse
19: yanga wele jabi ajaranyu ko sebe ami fola
24: ba yerefu
19: amedu anka babu kono COP 17 sur la desertification la je bayre tumbe sen o kokan kata utukalu kile tan aningulon vlala kataka bla utukalu kile mwa anishegi na mongoli ka ufeyi bubu jawara minya shirima wasaka ankanji ningali foloko otenguila yala nanko ja ibese kafwanyi maliko na midomine ko bi abe la halea jumene la angadugukulo be la halea jumena malila bi
23: ini chayika nyingali la wala saka jabi kerengere nindi dugukulo u sangenendo kosobe kosobe ton okozi FM fly katase sabanyo goma wasoro nisan nana jibu litao betani dugukolo na famayaro chamae wale mafia minumbe chi fien fana betani dugukolo na famayaro chamae ton obisaka ke kololo ye yani wakati jankon yani samba flani biduru kanana nama fere kerenkerene on sikisenga anga seneke dugukolo soit be bo antaya la wala may ba soro a sene a soro na fa be dogo ya ko sobe
1: yalla o kololo ka bon ko sobe amodon asitu kulibali me nyeshi edema asisa e bubu bora e kanka dugu kulo la hale afanya me domine ko bi aleni akun yalla e be se ka fanya na danfra jumene be sene ke dugu kulo bilamani kununta che
2: amse ga fo ame domine ba fo ko bi danfra mbuni nyokonche oye dugu kulo be soro minke ni ya ye folo folo anga bolola sene nula mogo me nafani tono mi soro dugu kulo la adoga ya la kosebe donc nogo ka kanga ba ulo mali kosebe folo folo anku me baga nogo deta ama kanga dugu kulo koro o anga sene ke fon nafa meni ya jatem ne gala jamais domine ba fo ko bi chama yo den kerefe an no ba ke dugu kulo la vita sura tege dugu kulo la kosebe do be femunu taga ke dugu kulo la uta nyine ka don femunu do uta ke chwa yere fana la sabati kanye donc o kera sababu ye ka dan fora ba ke dugu kulo ni nyogon che se ki fe ke folo folo anku me nafami soro la bi o bala ga dogo ya kosebe
1: mena nyasi erema ola e bubu jatimna ola ire yida don gele yaula bi kaban anga dugukolo kemesarala bi nani ne bi mi halakileno wa okololo be kase moko miliari saba aleni clarema ibese ka foni ni nkono nunkera okololo be seka ke muneye don ka fa sabatilila okololo ere be seka ke muneye senekelauka
23: okololo flo flo e kongwe ara kongwe okololo bile bile bay okololo flana be seka ke sorofana jigini e kosobe don ni ame dugukolo surtout senegal dugukolo donc kun folo folo min bala we ka se ka senegal ka balo de la sabati donc ni asoro ko o dugukolo ti ka barake na fa be barake chogom na korole baloko be gelea ni baloko dun geleara o ban la se fin folo folo folo mima na ma farati o e joyari donc la dépendance alimentaire
1: aw antaro no asoro se tu be fe ka do fara kololo ka
2: aw kololo sabana am se ko ke banajuku ye an sigalen tani banamono yare
1: sigatola nim kololo ka bon ko sebe seneke dugu kolo mai na fanka mo wile lu nya fo e tomina wasa ka fere soro o yere la o yuka chake da bla 5 ans no e sene yirwa e yala bu jawara ibise ka fanya na sene yirwa aw be baraju mene ame domine ko bi wasa kaseka dukukolo ka nafala segama iye kololo munu fanga seka kishi oluma ni oye kongo wanini soro ko gele yayi
23: donc abanga la nyinu na yani samba flani mugani shigi kaseka ama forma ko agriculture de précision ka alanyana maya farafina woro duga du jamana bela jilenka donc agriculture de précision ane agriculture durable la anga la nyini kaseka mugo folo namaseku bali kaseku ublasira donc dugu kolo nyanamayali kechogwa kwa ofere uka aflana kaseka angere u develope paska ame barala oluka angere munu meseka blasenka wala saka seka dukukolo fangadi dukukolo maka dukukolo feyana manu fana bla barala don munu meseka dukukolo deme ka ala nyanamaya don olu angere fana ubara besina don ame mifo mwoko yana miye prodishi miku ye la nyini ya kaseka dabla hal nama seka dabla uka seka a itilize chuku nyuma u kolu blasenka u nyini kolu bla bala
1: assez tout et ferewro be ibolo ibese ka mi farabu butaka
2: oh ferewro be no kadaka sena yiriwa ereka bara famba ye système d'irrigation installé le foro konanana avantage folo folo ye foro tigi be se ka baraka ka foro kononana san kalo tani fla kono ni ameko foro fo jide ka ke foro kononana iba donia jetem nega la je frafina ni san nali bora ala don foro ko we dansera la e beta sura metani nakode alo nako yere aneme neme dendo ka sababu yake jigo gele ay nga system d'irrigation nana ka se ka ulu barau de no ya foro tugu bulu aleni nako senena wala sa san kalo tani fla kononana amisa ga balo soro chugam na o follow flana ay angere ko kuma mi fo c'est vrai re bala kanga angere utana mafuma ko les engrais biologiques ou engrais biologiques non be nafa de la sedugukolo ma femuno me dugukolo la nuka kanga dugukolo ideme ko sebe wala sani ga seneke fenke dugukolo la ka sega fen nafa mandima feminia dunate kololo la sima bara bala ka ke uluka
1: sigatola ne be fe ka mu fara uka feruka amadom akaino ka moro blasera blasera li fana kan ka sinsi ka anyefo jamana do nyona ka foko dugukolo cheni teni bara udroni yirituru kan ka ke moro tala ka chamambo yiritike la o chamame o fanabe e dugukolo deme kosebe e akaseka nafadi senekeloma
23: wala sa kika kuma folen son jila miye yiritruye kadamne san bafla ani muka kana bla bila sene yiriwa e apuy minke wala sa kaseka yiri hake minturu abeta yiri ba bisaba ani sabala Donc ka damne 2020 na kana bibina. Donc ambe mko bla sira yiri turu la kosobe ani yiri chien fereli yiri chien nyuma soroli anu u fereli ke chogaya ka. Wele wele da ka min bembolo senete kum fe fein dugukolo barali fanate kum fe fein bela jelen kan ka nyini ka don nyine kan nga sigidama.
1: Bubu jawara ininche oladilikanu nkoson. Esitu kulibali ininche kosobe ga jabi ube koson.
2: Inche.
1: Aywa lamabaga wa ku logarisika kera munye nka bi lamini lameje munkankan niyo odeye aywa lamabaga wa ku logarisika tunye minye nka bi barukan ode kera niye minu maseka lamini lameje munkan iname u kana joro ba u biseka bela jelena soronka bololo sira usanfe matomi RFI tomi FR mekambe dawiye ro ku natani alla sonama babu rekan mime kuma lamini latangali ferukan yani oje ayaw janto aw yirala ninka u janto awka lamini la bawu onkelente gila au kambe.